0: Samantala, pinapayuhan ng mga otoridad ng publiko na iwasang lumapit sa lugar hanggang sa matiyak na ligtas muli itong gamitin. The morning, napadayang apat armadong kalalakihan kabilang ang sinasabing leader ng isang gun for hire group na umano'y nagplano ng pag-atake sa isang o sa ilang kandidato sa darating na halalan sa Araya at Pampanga kahapon huna Lunes. Ayon sa Philippine National Police, nag-ugat ang operasyon sa sumbong ng mga residente hinggil sa walang hama sa pamamaril sa isang liblib na lugar na posible umanong may kaugnayan sa planong political killings na o sa nalalapit na halalan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico sa isang press briefing nitong June 29, rumesponde ang mga pulis matapos matanggap ang ulat ng indiscriminate firing sa naturang lugar. Pagdating ng mga otoridad, nagpakilala ang mga pulis ngunit sa halip na sumuko, pinaputukan umano sila ng mga suspect na nagresulta sa palitan ng putok. Death on the spot naman ang apat na armadong kalalakihan. Batay sa paunang investigasyon ng intelligence unit, ang sinasabing leader ng grupo ay dating miyembro ng Hukbalahap na nakabase sa Candaba, Pampanga. Lumalabas din sa imbestigasyon na inupahan umano ang grupo mula pa noong Enero ng nakaraang taon upang targetin ang ilang lokal na kandidato, kabilang ang isang tumatakmong alkalde sa Arayat. Hindi muna inilalabas ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga napatay na suspect, kabilang ang sinasabing utak ng assassination plot habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Patuloy din ang panawagan ng kapulisan sa mga mamamayan na agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad o presensya kung may mga armadong grupo sa kanilang lugar. Tiniyak naman ng PNP na paigtingin pa ang seguridad sa buong Pampanga upang maiwasan ang karahasan kaugnay ng halalan at upang maprotektahan ang publiko. The morning, okay, palangpangan natin ang kapulisan, ha? Job well done. Thank you for that, ha. Salamat sa inyong kabayanihan dyan sa pagkakataong yan, ha. At mabilis na pag-aksyon. The morning, round of headlines. Iginiit ni Senator Bam Aquino na hindi dapat ituring na sanhi ng karahasan ang mga video games. Kasunod na mga panukalang ipagbawal ang mga violenting laro matapos ang naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Senador, kahapon ng Lunes, maraming siyentipikong pag-aaral ang nagpapakita na wala umanong direktang ugnayan ng paglalaro ng video games at ang paggawa ng karumaldumal na krimen sa mga paaralan. Ito'y matapos suspendihin ang Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ang physics-driven sandbox game na Gorebox, isang larong kilala sa graphic violence, kasunod ng ulat na ang isa sa mga minor de edad na suspect sa mamamaril ay umano'y masugid na manlalaro nito. Ayon pa kay Aquino, na siya rin pinuno ng Senate Committee on Basic Education, halos 50 taon ng bahagi ng industriya ng video games ang ganitong uri ng laro sa buong mundo. Ngunit madalas pa rin itong sinisisi sa tuwing may nagaganap na karahasan. Giit pa ng Senador, bagamat may pananagutan ng mga game developers na bantayan at iban ang mga online predators sa kanilang platform, mas epektibong solusyon ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan at ang proteksyon sa mga mag-aaral. Sa halip na total ban, isinusulong ni Aquino ang agarang pagpasa ng panukalang School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang seguridad ng mga paaralan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga CCTV camera, pagde-deploy ng karagdagang barangay tanod at security personnel at pagpapaigting ng papel ng Parent Teacher Associations o PTA upang masubaybayan ang kalusugan at kapakanan ng mga mag-aaral. Oras sa buong Pilipinas, 8:04 na ho ng umaga, mga kabibes. O siya, yan ho ang ating top 3 headlines today. Ihabol lang natin ang mga pabate mula kay Ma'am Catherine Santos. Good morning kay Cassie Austin at Kaylin. At pa-play daw ng Saksi ang Langit by December Avenue. Good morning kay paring Rod Garcia. Good morning, Parigoy. Kay Tita Emmy Faulkner, good morning. All the way from China. Which part of China are you in right now, Tita Emmy? Kamusta ang weather dyan? Happy birthday daw sa kanyang beautiful apo na si Avelina in Belgium. And hope and pray to see you soon. Live with the happy birthday, Avelina. Hello to paring Nel Suba. At sa lahat daw na marakikinig, binabati niya At happy birthday daw sa dalawa niyang pamangkin na sina Lynette and Ella. Happy birthday to you and God bless you guys. Hello to Daddy Angel Rosal. Good morning, Barigoy. Jeronimo Ilagan Hernandez from Las Piñas. Good morning. Andiyan ka na ngayon? Layo-layo mo na. Sabi ni Christy G. De Lara, idemanda na yung may direct na kinalaman sa flood control gaya ng mga engineers, district engineers at si Yusek Bernardo. Ang mga ebidensya naman sa kanila naman mapaka... Medyo magulo ang text mo pero gets na naman namin. Ha? Hello kay Vanessa Medina. Good morning. Listening na from Pampanga. Ikaw ay nasa ano dati, di ba? Nasa Australia. Welcome back to the Philippines, Vanessa. Hello to I.A. Alvarez. Happy birthday daw kay Kuya Roy Garcia. More blessings to you, Koy. Galing kay Gin of Angeles City. O, siya na. 8:06 na. Antabayaran hunin yung ating interview later, ha? Tayo ho muna yung magko-commercial break. Pagbabalik ho on the morning roundup. Dito lang sa GB99.1 at GBM792. Naglilingkod sa bayan. 8:06 Samcheck brought to you by Alaksan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu!
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Oras sa buong Pilipinas, it's 8:33 in the morning, like what we promised you earlier, mga ka-vibes. Kasama ho natin sa atin hong linya through Zoom ang Senior Science Research Specialist ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC mula ho sa DOST. Kasama ho natin si Ms. Charmaine V. Villamil. Magandang umaga, ma'am. Welcome to GV99.1 and to the Morning Roundup. Kumusta po kayo? Hello, magandang umaga po.
1: Good morning.
0: Good morning, ma'am.
1: Yes.
0: There were recent tremors and earthquakes na naranasan ho, particular sa Southern Mindanao, and there's also the fear of the people dun sa tinatawag na the big one, ano? Kaya nga marapat ho naming kunin ho sana yung mga guidance, no, from you. For starters, could you explain the earthquake risk situation sa Pilipinas, ma'am?
1: Okay, magandang unang tanong yan, no? Kasi this will give us an idea. Bakit nga ba tayo nagkakaroon ng lindol sa Pilipinas? Una sa lahat, tingnan natin yung ating lokasyon sa mundo. We are along what we call the Pacific Ring of Fire. Ito ay isang zone around the Pacific Ocean na kung saan maraming tinatawag na trenches and faults. Dito nagkakaroon ng maraming lindol kasi yung mga faults na to and trenches na to, sila yung nagdudulot ng lindol. Idagdag na rin natin, marami ring mga active volcanoes along the Pacific Ring of Fire, kaya sa Pilipinas marami rin tayong mga vulkan. So ito yung dahilan kung bakit tayo maraming lindol araw-araw sa Pilipinas. Ang DOST PHIVOLC ay nakakapag-record ng higit kumulang na 30 lindol sa isang araw. Mm-hmm. Ganun kadami yun.
0: Mm-hmm. Bukod ho sa monitoring, ma'am, ano pa ho yung mga key roles and functions po ng PHIVOLC sa pagmamonitor po ng mga earthquake at papaano ho natin nasisigurado at least makatulong sa safety ho ng publiko?
1: Ang DOST PHIVOLC ay ahensya ng gobyerno na ang mandato ay ang monitoring ng lindol at tsunami. Dagdag ko na rin ang tsunami, no, sa Pilipinas. Kami ay 24/7 operations. Meron kaming 24/7 operations dito sa Quezon City. Lahat ng mga produkto ng aming monitoring, we call them information, earthquake and tsunami information, ay nilalabas namin sa publiko upang ito ay maging gabay sa kanila, no? First of all, public information. Alam naman natin kung aware tayo sa isang bagay, kung may kaalaman tayo sa isang bagay, alam natin kung paano maghanda laban dito, no? Sa labanan nga, know your enemy. So sino ba ang kalaban natin? Malakas na lindol na maaring magdulot ng kapahamakan sa atin. So we give information to the public. We also do information campaign, hindi lang sa mga products na nilalabas namin sa aming mga communication channels, sa website, pati na rin sa social media pages. Kami rin ay pumupunta sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para magturo sa mga paaralan. Katulad dito, kami ay naiimbita sa mga broadcast stations, radio stations, TV stations para magturo, no, tungkol sa panganib at paano maghanda laban dito.
0: Mm-hmm. Ma'am, importante ho kasi talaga na alam ng publiko, no, ano ba talaga ang role na ginagampanan ng PHIVOLC. Although, syempre, ayaw naman natin na may maranasan talaga na lindol, but it's not our call, eh, di ba? It's nature, eh. Oo. Yes. Paano ho ba yung ginagawang pamamaraan ng PHIVOLC? Total, maraming nakikinig din na kabataan ngayon, mga estudyante, no? Para alam ho nila, anong ginagamit ng mga instrumento at pamamaraan ho ng PHIVOLC to detect and determine yung magnitude at impact po ng isang earthquake kapag ito ho'y naganap na o magaganap pa lamang?
1: Ayan, total maraming tayong mga estudyante at kabataan na nakikinig. Maganda na maintindihan nila yung science behind earthquake and earthquake monitoring. So, importante sa earthquake monitoring ay malaman yung mga iba't ibang parameters nito. Ang isa sa mga parameters ng isang lindol, yung magnitude. Nabanggit mo nga, no? So, paano namin to nalalaman? Sa buong Pilipinas, meron kaming Philippine Seismic Network ito ay merong 129 seismic stations. In fact, yung pang 129 ay i-inaugurate or i-commission ngayong araw. Ito ay located sa Sagbayan, Bohol. No? So, yung mga stations na yan ay may real-time detection and transmission of data. Ibig sabihin, as earthquake happens, our instruments, mainly yung seismograph, no, can detect real-time yung mga lindol na ito. They can transmit the data real-time then from the different seismic stations dito sa opisina namin sa Quezon City. And from our monitoring data receiving center, we can, yun, from there, we can give the information to the public na naglalaman na ng mga earthquake parameters kasama na yung lindol.
0: Meron ba tayong pamamaraan, ma'am, sa Pilipinas? Like, for example, when we were in Japan last year, meron ho kaming naranasang earthquake sa May Hokkaido. So, a few seconds before naramdaman ho namin yung tremor, nakatanggap ho kami ng text alert mula ho sa pamahalaan ho ng Japan. Do we have that kind of process here kung saan nai-inform po yung taong bayan kapag kami malapit na ho na earthquake na maaaring mangyari sa isang particular na lugar?
1: Sa ngayon, DJKG, wala pa. Kasi for Japan to be able to do that, to send warning 3 seconds before or seconds before, it would take thousands of seismic stations, thousands of sensors all over the Philippines. No, we're talking about thousands. And we are looking forward to that, actually.
0: Yun ang pangarap sana natin, ano? Magkaroon tayo ng ganung kapabilidad, ma'am, ano?
1: Yeah. In the meantime, meron tayong what we call emergency broadcast naman, or sorry, what we call emergency alert and warning information. Ito yung text na nanggagaling sa NDRRMC,
0: yeah,
1: sa mga cellphones natin. Pero note that this information, they're not sent before the earthquake. They are sent after to give information to the public and to inform the public that a certain magnitude of earthquake had happened and would, you know, give guidance kung ano yung susunod na gagawin. Kung lalo na kung mga vulnerable sectors like coastal area or mga schools na meron ng damages before ng previous earthquake. So, merong information pa rin tayong makukuha from the government.
0: Ay na nga, since hindi pa tayo ganun ka-capable in terms of yung talagang very accurate na ano talaga, no? Yung before it happens, may abiso na. At hindi natin alam kung kailan tatama, no? So siguro marapat man lang na magtanong kami sa inyo, ma'am, kung ano ba ang pwedeng gawin ng publiko kung sakaling, ayan, no? Anytime pwedeng maranasan nilang ang mga paglindol, ano ho ba yung first steps na dapat nilang ginagawa to ensure their safety?
1: Okay, una sa lahat, lalo na sa lindol, is for us to make sure na matibay ang ating mga bahay, ang mga struktura
0: yan
1: sa ating komunidad. Kasi kung nakita natin yung lindol sa Venezuela,
0: grabe, ang dami mga namatay doon, ma'am, ano?
1: Oo, nasawi, marami. Nawawala pa rin ngayon. They were trapped under the rubbles. It's because of the collapse of building. So, we have to emphasize here na ang unang paraan para maging ligtas sa lindol ay to make sure merong structural integrity o matibay yung mga struktura. At pag nangyari ng lindol, syempre importante yung alam natin yung proper response. So, ito yung tinuturo nating duck or drop, hover and hold. No, ito na yung may shaking kang naramdaman. Magtago ka sa ilalim ng matibay na mesa or drop to the ground to maintain your stability. Cover your heads and hold on to that position until the shaking stops. Now, if you need to evacuate, no, go out of the building, go to open spaces na malayo naman sa tabing dagat kasi maaaring magkaroon ng tsunami.
0: Halimbawa, ma'am, sila'y nasa isang high-rise building. Eh sila ba'y aakyat sa taas ng building o bababa o mananatili sa saan floor man sila? Kasi maraming mga condominiums at mga nagtataasang building na ho sa atin ngayon, eh.
1: Isang magandang misconception niyan to point out, no? Kasi yung iba pa rin, naisip nila, pag lumindol, akit tayo sa mataas na building kasi nakikita nila sa pelikula yung mga nasasalba na sa ibabaw ng, ano, ng roof deck or ng building, no? Kung sa totoong buhay, kung titignan natin yung mga buildings that collapse after an earthquake, hindi mo masasabi kung yung nasa ibabaw pa rin yung nasa ibabaw.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo rin masasabi kung paano ba siya nag-collapse or gumuho. Mm-hmm. So there is no assurance na ang taas ng building ay nandun pa rin, nasa ibabaw pa rin.
0: Mm-hmm.
1: So we tell people, we teach people that if you need to evacuate, kung kailangan mong lumikas, may nagsabi yung building manager na lumikas na tayo, lalo na po sa mga high-rise condominium na nabanggit ninyo, pati na rin mga commercial buildings, you have to take the stairs going down, go out of the building, away, go to an open space away from the building.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan malayo pa rin sa building.
0: Kasi baka lumabas nga, nasa tabi naman ng building, di ba?
1: Oo, baka may debris na maaring bumagsak pa rin sa atin.
0: Mm-hmm. Ma'am, bukod dun sa nabanggit ninyo na, yun na nga, no, may mga maling pananaw yung ating mga kababayan pagdating sa paglindol, are there other common misconceptions or wrong practices na ginagawa pa rin ng mga tao tuwing nakakaranas ng pagyanig or earthquake?
1: Isa dito yung tinatawag na triangle of life.
0: Mm.
1: Ang triangle of life ay kumalat yan sa internet, sa mga emails, no? Ito ay nagsasabi na kapag may paglindol, hanapin mo yung isang espasyo na kung saan kapag merong bumagsak ay magpoporma to na hugis
0: triangle.
1: Tatsulok.
0: Mm-hmm.
1: So, ang basis noon kasi ay hindi earthquake.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay yung mga larawan na kasama sa kumalat sa internet ay larawan ng isang demolished building. Na kung titingnan natin na hindi naman nagalaw to ng paglindol. Hindi nagalaw ng shaking. So the things that fell during the demolition of a building actually fell without movement. E pag lindol, yung mga bumagsak, let's say bumagsak ang ref mo, tumama sa isang mesa, although nag-form siya ng triangle, ito ay gagalaw pa rin dahil pag lindol, lahat gumagalaw.
0: Mm-hmm.
1: So we do not teach about or promote the use of triangle. In fact, sa paghahanap pa lang ng espasyo kung saan may triangle na mafo-form, mahirap na yun.
0: Naku,
1: no?
0: Magagahol ka na sa oras, ano?
1: Oo. So kung alam mong may mesa sa tabi mo, may mesa kang ginagamit, ilalim ng kama, doon ka na lang magtago.
0: Mhm. Mhm. Yan siguro yung problema natin ngayon, no? Kahit na we have a wide access and easy access to information. May mga ibang impormasyon na na-absorb ng taong bayan na kamukha niya, no, eh hindi pala tama yung gano'n. There are may mga paliwanag kung bakit mas effective pa rin yung sinasabi niyong drop, cover, and hold kaysa dun sa maghanap ka pa nga naman ng triangle, di ba? Para lang mapanindigan yung mga nababasa at napaparod natin sa social media. Ngayon ba, bukod dun, hindi ba parang may ina-advise din kayo patungkol sa meron kayo lagi dapat emergency go bag for any situation, like for example, earthquake? Ano ho ba yung mga laman dapat itong mga go bag na ito?
1: Tama yan, no? Maganda magkaroon tayo ng emergency go bag. Hindi lang ito magagamit pag may evacuation after an earthquake, pero pwede rin siyang magamit pag kailangang lumikas dahil may pagbaha or may panganib ng pagguho ng lupa o landslide sa isang lugar. So sa ipromote ko yung website ng FEVOX, no, www.fevox.dost.gov.ph, kasi meron kaming mga flyers and posters doon na ma-download, ma-share ng ating mga kababayan. Isa na doon yung listahan ng maaring lamanin ng isang emergency go bag. So una dyan, it would be good to have a first aid kit. Ito ay maglalaman ng mga gamot na kailangan natin, especially to treat wounds immediately after an earthquake. Yung mga first aid lang, Band-Aid and panglinis ng sugat, gauze that will keep the wound clean. Yan. And then, importante syempre yung pagkain. Pag emergency, we rely on food that are ready to eat, like canned goods. May nag-share dati na a good food to put in your go bag is munggo.
0: Mm-hmm.
1: Yung munggo beans.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi mo na kailangan lutuin. Babad lang, no? Babad lang for a certain time. Meron ka ng toge.
0: Mm-hmm.
1: No? Mamubusog ka na doon. And then water also is important. Sources of light like flashlight and batteries, of course. We need to be informed still during an emergency. So magandang may battery-operated radios, whistle, pito para pantawag ng pansin. Kasi kung naalala nyo, or sa mga lugar na merong pagbuhok ng gusali, they make sound so that the rescuers can hear them. No? Mm-hmm. Instead of shouting, you can use the whistle to call for attention.
0: Mm-hmm.
1: No? Face mask is also important. Blanket, yung mga toiletries, tapos yung mga gamit na ating mga small children, anak, kasi importante they have something for comfort, na laruan, paborito nilang laruan, something that can help, you know, give them comfort pag merong nasa panahon ng isang sakuna.
0: Okay. Ma'am, panghuli na lang, baka meron ho kayong mensahe sa ating ho mga nakikinig, no? Na may mga agam-agam tuwing may nangyayari ho kasing ganyan, no? Hindi mo may iwasan talagang may mga nag-overthink, may mga nakakaranas ng anxiety na kamukano, no? Sinabi ko nga kanina, yung big one, parang hindi natin alam kung kailan talaga tatama, ma'am, ano?
1: Tama ka dyan, ano, DJ KG. Para sa panghuling mensahe, may tatlo ang mensahe. Ah. Una dyan, sabi ko nga kanina, importante yung structure integrity ng mga gusali. So, inspect your own house. No, if you're always there, no, kung nasa bahay ka lang, no, tignan mo kung anong nasa paligid ng bahay mo, sa loob ng bahay mo, tignan mo yung structure integrity. No, pangalawa, is to make earthquake preparedness a way of living. So, hindi na kailangan magkaroon pa ng lindol sa karatig bayan or sa ibang bansa para ma-realize natin na tayo mismo kailangan tayo maghanda. So, on our own, in our own families, in our own households, at least we have a go bag. And also, we can participate in earthquake drills that our government is organizing. So, tandaan natin para sa atin yung mga earthquake drills, no? It's a practice on how we can properly respond during an earthquake. And lastly, let's combat disinformation.
0: Yan.
1: Kasi isa sa pag-aaral, no? Sa pag-aaral, isa sa maaring magdulot ng disaster is wrong information. So, alamin natin kung anong tama, alamin natin kung kanino tayo makakakuha ng tamang information. Let's not listen or share information that are not verified. Yung mga hula ba na nagkukos ng panic, magkakaroon ng lindol sa ganitong oras, ganitong petsa. Hindi natin kayang gawin yon. Even Japan and even US, we cannot predict an earthquake. So yung mga ganong information that will even cause panic, unnecessary panic, iwasan na rin natin.
0: All right, Senior Science Research Specialist of the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, Ma'am Charmaine V. Villamil, maraming salamat po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din po.
0: Oras sa buong Pilipinas, it is now 8:52 na umaga. Time check brought to you by Alaksan.
2: It's safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
7: Fun vibes? Check! positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV

0: one.
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Gay Vibes.
4: Be who you are for your pride. Don't hide.
5: That was legitness. Yeah.
6: This month of June, it's our celebration of LGBTQIA+ Pride. So raise your colorful flags, choose love, and be who you are. Happy Pride Month, Ka Vibes! This is GV99.1, your Get Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
12: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi, ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RightMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, RightMed yun. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Babala! Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola! This is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh!
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good.
3: Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
4: Huwag ka po maniwala dyan.
3: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
5: Any objection?
3: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
4: Oy, wait ha.
3: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take out!
6: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
7: 38, 32. At para sa mga winning numbers, 38, 32.
8: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
9: Happy 40 together years!
8: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
9: GB99.1.
8: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
9: This is your number one good vibe station, GB99.1.
10: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic!

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
11: I have headache. I have body pain.
12: Pag two, pwedeng flu.
13: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
16: Halaga lang, ha?
15: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
16: Sandali, hindi pa ako tapos.
15: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
16: Thank you so much, amen!
15: Nakakalungkot.
17: Grabe kayo eh.
15: Minsan,
16: akala ko ba, baby mo ako?
15: Nakakatakot.
17: Huwag mo nang isipin yung...
15: Minsan, nasa taas.
18: Lahat ng araw sa inyo.
15: At minsan,
19: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
15: Nasa ibaba.
20: Oo, sinabi mo pa.
15: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayang tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RightMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na naman kasi, kampante na yung makamalatatak, pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadwang isip, munta ko king pagkatiwalan ko. Basta, RightMed, if symptoms persist, consult your doctor. My Anna.

0: It's 1:20 p.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
3: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
4: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
9: G-Vivid Coffee? Sit back and relax with your favorite chill music only at GV99.1. Your good vibes.
10: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon, may AI. Ang dali mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko, mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement, kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganoon kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman, para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre, may epekto ang mga to sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-aalaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
11: It's Melly

0: Ayan, good afternoon mga kabags. Malamig na hapon dahil umuulan ngayon. You're still tuning in to your number one good vibe station, GB99.1. And that was I'm Coming Out by Diana Rose. Alam niyo kung bakit I'm coming out? Kasi kakalabas lang
1: namin. Hindi naman literal, pero lang.
0: Yes.
1: Kakalabas lang talaga.
0: This is our first day. Debut namin, debut.
1: Beautiful girl.
0: Grabe naman sa beautiful. Oh, maganda naman talaga. So, sino nga ba yung makakasama ng ating mga ka-vibes ngayong hapon?
2: So, I'm
0: Ka-Vibes Marie with together with...
2: I'm Ka-Vibes Ray.
1: And Ka-Vibes Yanni.
0: And you are here tuning in to...
1: Triple the Chismis, Triple the Saya, Triple the Kwentuhan, dito sa programa Tres Misan.
0: So, kumusta ang ating hapon? Kumusta ang ating hapon ngayon?
2: Actually, maulan yung hapon. Actually, umaga nga, maulan na. Sobrang lamig,
1: nakakaantok, pero kailangan nating labanan yan.
2: At kailangan natin tumayo sa araw-araw, kahit malamig yan.
1: Kahit malamig, kahit masarap matulog.
0: Ayun mga ka-vibes, kung inaantok kayo, makinig kayo sa amin dahil bubuhayin namin yung hapon nyo.
1: Bakit nga?
0: Kasi maglalapag kami mamaya ng mga, alam nyo na, chikahan.
1: Chika-chika!
0: Magpapaantig ng mga
1: tiyan. Parang ayaw nyo lang matulog nun kasi gusto nyo pakinggan yung mga chismis namin. Huwag kayong matutulog.
0: Yes, so pwede kayong makipagchikahan sa amin. Pwede kayong mag-send ng mga muni-muni.
1: Muni-muni.
0: Ng mga gusto nyo ding pag-usapan.
1: Yes.
0: And shout out, you can text us or text line number 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
2: And you can visit our Facebook page at GV991 and our TikTok GV991FM. X and Instagram at GV991.
1: And you can also listen to us on www.mixlr.com/GV99.1.
2: Mare, isisingit ko lang pala, naka-live tayo ngayon sa TikTok.
0: Yes, you can watch us mga ka-vibes sa TikTok. Naka-live po kami.
1: Kung gusto nyo makita yung mga naggagandahang pagmumukha ng mga chismosan dito.
0: Yung mga ka-tresmisan nyo ngayong hapon.
1: Yes.
0: Nasa TikTok kami. Baka naman.
1: Thank you for the roses.
0: Thank you for the love. Thank you for the good vibes, mga ka-vibes. Di ba umuulan ngayon? Siguraduhin yung stay warm, mga ka-vibes. Stay warm and hydrated pa rin kahit malamig.
2: Yes, and huwag niyong palaging iiwan na low bat yung power banks nyo. And mag-iingat kayo palagi sa mga, sa mga possible na cut ng kuryente dyan. Ikaw ba, ka-vibes Yanni, anong masasabi mo sa tag-ulan ngayon?
1: Masasabi ko, sana wag masyadong umulan. Masakto lang sana. Mga chill-chill lang. Kasi madaming maapektuhan dun kapag umulan talaga.
0: Ayan, so mag-weather forecast muna tayo mga ka-vibes. In Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, and Romblon will experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ito po ay as of 2 p.m. and caused by low pressure area.
1: Yes.
0: Ayun po, mag-iingat po kayo dahil meron pong posibleng mga flash floods or landslide dahil sa moderate to heavy rain. Stay safe, mga ka-vibes.
1: Stay safe,
2: mga ka-vibes. Sabi nga dito sa TikTok comment, sa Malabon daw, maulan.
0: Dito rin po sa Pampanga.
1: Paulan-ulan. Magdala lagi ng payong, ha?
0: Feeling ko yun, parang pa-goodbye sa June, no? Kasi magtatag-ulan na talaga sa mga upcoming na months. Kaya stay safe, mga ka-vibes. And syempre, magko-commercial break muna tayo.
1: Yes, sabangan nyo kami ulit.
0: Mamaya namin sasabihin yung mga chikahan namin ngayon. Abangan nyo lang kami at makinig pa rin kayo. And then, mga ka-vibes, tatapusin muna namin ngayon dito before
2: babalik kami mamaya.
1: Babalik kami, okay? Magbabalik kami.
0: Ayan, you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1.
3: It is now 3:20 p.m.
4: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
5: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
6: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
7: Bye anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
8: Let's go, Lala!
7: Bye mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
9: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
12: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
13: It's Melly.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: yan.
1: Halika na.
0: Hi, si Anderson.
2: Yes.
0: Still tuning in to your number one Good Vibe Station, GV99.1. Ayan, gaya ng sinabi namin mga ka-vibes, kami ay magbabalik.
1: At ngayon, pag-uusapan natin ang ating late. Oh,
2: bago yan.
1: Oo nga pala.
0: Nakikinig pa rin kayo dito sa
1: Triple the Chismis, Triple the Saya, Triple the Kwentuhan, dito sa programang Tres Misan. At kasama nyo pa rin ngayon si Ka-Vibes Ray
0: and si Ka-Vibes Marie.
2: And of course, your Ka-Vibes Yanny for the Chikahan for today.
1: So ayun na nga, pag-uusapan na natin ang ating latest chika ngayong araw.
0: Halika na at pag-usapan natin. Ka-Vibes Ray.
1: So ngayon, pag-uusapan natin si Maxi Andreson.
2: Sino nga ba si Maxi?
1: Siya lang naman ang nanalong Drag Race Philippine winner nung season 3.
0: Ay, wow.
1: May issue na lumalabas na sa video is nanakit siya ng transgender.
2: Hala! Bakit nanakit?
0: Pride month na pride month.
2: Oo, pride month na pride month.
1: Pride month na pride month. Nanakit siya ng kapwa LGBTQ.
2: Ngayon ba nangyari yun? Ngayon ba?
1: This month lang siya, sister. And then, ang nangyari kasi daw doon is may nagpa-picture na transgender sa kanya. Mm-hmm. Tapos, nasa bunutan ata si Maxi ay yung wig ng mga drag queens girl. As in talagang madikit yan.
0: Madikit talaga yan kasi hindi pwede basa-basa na tayo.
1: Yes. Tapos, binalikan daw ni Maxi yung fan. And then doon nangyari ang ano, ang ultimate ni Chu. Sinipan niya si ate mong transgender.
2: Ala, na-horsey pala siya.
1: Yes, na-horsey siya, sister.
2: Grabe naman ang sakit naman.
1: Alam mo ba, sister, mga kumari ko, some netizens nga na sinasabi na alisin daw siya sa Die Beautiful, the musical, dahil sa nangyaring yon.
2: Bakit naman? Pero sabi nila, ano pa yon, last year? Or last 3 years na nangyari yun?
1: Oo, matagal na nga yung kaso.
2: Mm-mm.
1: Bigla daw sumikat.
2: Oh, sabagay, kapag sikat ka, yung mga past ano mo,
1: hahanapan ka nila. Like, is this Tagalog?
2: Is this Tagalog?
0: Lalabas at lalabas sa mga tinatago.
1: Pero nagkaroon siya ng ano, diba, ng statement. Nag-IG live siya kahapon.
2: Ano nga ba sabi niya?
1: Para i-address yung issue. Ano nga bang sinabi niya doon, Maring Yani?
0: Pero for sure naman sa video na yun, naghingi siya ng sorry. Saka dinagdag niya pa doon na ang dami daw natutunan. Kasi from his past experiences daw, hindi pwedeng ganun na lagi siyang... Kasi nabasa ko noon, meron siyang mga ginagawa, di ba? Tapos, ayun nga, nag-sorry naman na siya. Pero syempre, sa mata ng mga audience or yung mga supporters niya, minsan... positive, minsan negative yung magiging reaction.
1: Oo, Mare, kasi nanakit siya kasi. Mm-hmm. So, marami din naman nagmamahal din sa kanya. Parehas pa din pa rin siyang sinusuportahan hanggang ngayon.
0: Ayun, so mga ka-vibes, naitanong kami sa topic na yon. Sapat ba parati ang sorry kapag nakakagawa ng masakit or masama sa iyong tao? You can text us your answers. So, our text line numbers
1: 0967-069-5768 or 0908-516-4466.
2: Or you can also message us on our Facebook page. Just search GV99.1 FM. And then, of course, we also have our X and Instagram at GV991. And you can also listen to us on www.mixlr.com/GV99.1.
0: Ayan. So, Before tayo mag-ano mamaya, papasa muna kami ng mga messages and comments sa TikTok Live.
2: Yes.
1: So, eto, may nag-comment sa ating TikTok Live.
0: Papa-shout out.
1: Shout out kay Mylene J. love. Shera Alex from Kuwait, Dubai, Sandra.
0: Saudi. And yung nagpapa shoutouts is from Prosperidad Agusan del Sur. Mm-hmm. Grabe. Hello po. Shoutout po sa inyo.
1: Shoutout po sa inyo.
0: And ito may nag-text din from 0178. Good vibes DJs on the way to Naiya. Shoutout sa kapatid ko na nagda-drive, Jeffrey Munoz. Eka matudtud bro. Drive safely. But pwede po pa-request On Top of the World by Imagine Dragons. Thanks and God bless.
1: Yes. Mama, ingat po.
0: Ingat po. And shout out.
2: Laging magdala ng payong, guys. Oh, yan.
1: Oh, yan.
2: Send niyo yung mga, ano niyo ah, mga messages sagot nyo dun sa tanong natin. Sapat ba parati ang sorry? Kayo ba? Sapat ba parati yung sorry?
0: Sapat ba sa'yo? Ka-vibes
1: para sa akin, hindi sapat ang sorry kung walang pagbabago sa action.
2: Yes.
0: Actually, tama.
2: Kailangan diba? Pag nag-sorry ka na ng una, sa pangalawa, huwag mo nang uulitin.
1: Oo, kasi parang nonsense na lang din yung una mong sorry kung uulitin mo lang din.
2: True.
1: Tama. Pa-shoutout po. Shoutout kay Mercy Reyes 231 from TikTok. And by the way guys, naka-live tayo ngayon sa ating TikTok page at GV99.1.
0: Pwede nyo po ano, pakinggan sa ating online platforms, Mixlr and Radio Garden. Just search
1: GV99.1.
0: Woo! Yeah, hindi nasagot ni DJ Yanni yung ano, ano yung tanong?
2: Sinagot ko na, sabi ko. Sumagot
0: ka na ba?
2: Oo, dapat sa una... Ano, sorry, ganon, nagawa mong kasalanan. Sa pangalawa, dapat di mo na ulitin yon. Kasi parang wala lang visa yung sorry mo nun eh.
0: Tama. Diba? Actually, same lang din yung sagot ko. Nasagot niyo.
2: Nasagot niyo.
0: Kasi ganon talaga yun mga ka-vibes. Wala nang kwenta yung sorry mo kapag uulitin mo lang din. Sana hindi ka na lang nag-sorry, nagpaalam ka na lang na gagawin ko to ulit. Para hindi umasa yung tao, diba?
2: Parang ginawa mong tutorial, ganon.
0: Yes.
2: So, yun. Yeah. Sagot lang kayo. Makikinig kami. Babasahan namin yan.
0: At syempre mga ka-vibes, hindi nagtatapos dyan ang ating chikahan at magbabalik kami maya-maya.
1: Sa another chika.
0: This afternoon.
2: Kahit malamig, mainit pa din yung chika.
0: Nararamdaman ko na nga yung init at parang na-hot seat nga ako dito. Ayan mga ka-vibes, you're still tuning in to your number one good vibe station, GV99.1. Magbabalik kami.

0: It is now 4 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: And that was Bad Day by kanino yun Ross DJ Ray.
1: That was Bad Day by Daniel Powter.
0: Ayan mga kababs, you're still tuning in to your number one good vibe station,
1: GB 99.1.
0: Kagaya nga po ng sabi namin kanina, magbabalik kami at ngayon nagbabalik nga naman kami para ikwento,
1: pag-usapan
0: kayo para mapag-usapan yung susunod nating topic. Dahil feeling ko, kanina pa kami naantay ng ating mga ka-vibes dyan.
1: Kaya nga, inihintay na nila tayo. Parang ang tagal natin
0: nawala. Ang dami
1: na
0: nagtatanong, kailan ba kayo papasok ulit? Eto na po, pumasok na. Bulaga.
1: Wah!
0: Guys, kumusta ang hapon? Kagaya bang po nang nasa kanta, it's not a bad day, pero pag-uusapan natin medyo nakaka-bad day siya. Lalo na kung pagtingin mo ganun kataas yung makikita mong babayaran. Next topic natin ngayon is yung
1: kay Barbie Imperial.
0: Oo nga, no, yung electricity bill niya na umabot ng 19,000 mahigit.
1: Oh my God, mare, ang taas.
0: Grabe, no, kahit naman ako dun, mapapa-story din ako dun na, ay bakit ganyan kataas yung babayaran?
1: Parang ang alam ko, wala din siya masyado dun sa condo niya para magkaroon ng 19,000, di ba?
0: Yung caption niya, sabi niya, yung mag-isa ka lang sa condo, halos wala ka pa araw-araw dahil 12 to 14 hours ka nasa taping. Tinin, ang wild daw nun, sabi niya. Kahit naman siguro ako mapapagay, akong wild nga naman nun. Wala ka halos ng 1 month sa condo mo, tapos 19,000 plus yung madadatman yung babayaran na kuryente. Kasi kung sa akin lang, actually agree ako sa kanya, no? Kasi syempre hindi naman sabihin na natin
1: ako din naman mare, agree ako doon kasi parang ang unfair sa part niya kasi dun nga sabi nga sa post, 'di ba? 12 to 14 hours siyang wala doon. And then 19,000 yung babayaran niyang kuryente. Sino ba matutuwa na well, hindi ka na nga doon, natutulog ka na lang. Pagkagising mo na lang ng isang araw, 19,000 ang babayaran mo. Na para bang?
0: Napabulaga siya. Nagkaroon siya ng bad day. Bagong gising. Ayun, masamang balita. Pero syempre, kayo mga kabads, ano yung magiging reaction niyo sa biglaang ganun na pagtaas ng
1: bills ng kuryente?
0: Oo, at pwede yung ibigay sa amin yung mga sagot niyo sa ating
1: text line na 0967-069-5768 at 0908-516-4466.
0: Ayan. Pwede rin i-comment yung sagot nyo nyan sa ating TikTok live. And syempre, pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page, www.facebook.com, or you can just search GB99.1. Ayan mga ka-vibes. Before, habang inaantay namin yung mga sagot nyo sa nilapag namin tanong, babasahin muna namin yung shoutouts kanina, yung mga nagpapa-shoutout. Shoutout daw po sa Virtudazo family here in Northern Mindanao from Medina, Mysore. Also from Arabella, shoutout daw po sa mami niyang nasa Amerika, kay Mami May po.
1: And shoutout po kay DJ Robbie, DJ Kiko, and DJ Barako.
0: Hello po, DJ.
1: At may nagpapa-shoutout sa atin sa TikTok na tagok Kulong Yusultan Kudarat from Jepoy Salia at Gabriel 21 from TikTok.
0: Ayun, shout out po. Magandang hapon din po. Sana medyo warm yung hapon nyo kasi medyo malamig ngayong hapon dahil umulan.
1: Isa din yan sa nakaka-bad day, mare, yung bigla ang pag-ulan kasi wala akong dalang payong. Paano ako makaka-uwi mamaya?
0: Okay lang yan. Edi, damdamin mo na lang muna yung ano. Alam mo na, mag-emo-emo ka na lang muna habang umuulan.
1: Emo-emo.
0: Mag-emo ka, bakit? Ganun talaga yun. Mas ma-feel mo kaya yung pag-emo kapag umuulan, diba? Tapos nagpapatugtog ka dyan ng mga
1: ages. Basang-basa sa
0: ulan. Hindi talaga ganun. Hindi kayo kayo reaching, no? Ano kasi yun?
1: Ay, mare, mas related talaga ako sa ages kasi yung basang-basa sa ulan. O, oh, diba? Singer siya.
0: Ayan. So ayun mga ka-vibes, naranasan nyo na rin din ba?

0: I'm living alone. Ayun, living
1: Living alone yes. pala ang isang DJ Marie. Mm-hmm.
0: Kaya hindi ko alam kung magkano yung kuryente. Pero nakita ko pala noon sa caretaker kung magkano binabayar nila a month. Malaki-laki nga din naman. Nasa 11K. Ikaw ba? Alam ko nagbabayad ka din.
1: Pero hindi kuryente ang binabayaran ni DJ Ray. Ang binabayaran ko is toot! Pero ang ano namin sa kuryente is confidential. Ay, alam mo naman yan.
0: May
1: dahil bawal
0: showbiz.
1: Yes.
0: Showbiz siya mga ka-vibes.
1: Alam mo yan.
0: Share nyo sa amin. Magkano ba yung binabayaran nyo buwan-buwan? Para matuwa naman kami. Malaman namin kung magkano yung binabayaran nyo.
1: So,
0: ano?
1: Mare.
0: Ay, feeling ko nagtataka yung mga ka-vibes natin na dalawa lang tayo nag-kwentuhan.
1: Yes. Nasaan nga ba si Maring
0: Yani? Hinahanap niyo ba yung isa naming Mare?
1: Kung hinahanap niyo si Maring Yani, abangan niyo siya mamaya dahil siya, ang
0: maglalapag ng ating last chika.
1: Next na chika. At yun na pala ang ating last chika for today.
0: O, diba? Hindi ka pa sure doon.
1: At sabihin ko sana tonight kaso 5 p.m. pala. So, today. This afternoon. Pero, Mare, while waiting kay
0: DJ Yani.
1: DJ Yani.
0: Ano yun?
1: Ulitin mo yung tanong natin ngayon.
0: Yung tanong namin is, ano ba yung magiging reaction yung mga ka-vibes? Kung malalaman yung ganun kataas yung electricity bill nyo, pwede kayong sumagot sa aming mga... pwede nyo i-send yung sagot nyo sa aming mga text line numbers. So, ulitin ko po, you can text us on 0967-069-5768 0908-516-4466. At ayan mga ka-vibes, magko-commercial break muna tayo. Tumutok lamang sa inyong number one good vibe station,
1: GB99.1.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache. I have body pain.
4: Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Bakit RitePoint ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan right med.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: Loh, bakit mo kasi naman kakausapin ang sarili mo kung nandito naman kami? Makikulit sa mga GV Jacks para hindi ramdamang lamig ng panahon. Happy you're here to stay even on rainy days with GV 99.1, your good vibes.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: And that was Everyday by Ariana Grande. Hello mga kababs, kami ay nagbabalik kagaya nga ng pinangako namin kanina. And you're still tuning in to your number one
1: Good Vibe Station, GV99.1.
0: Ayan, kumusta mga kababs? Kompleto na kami ngayon.
1: Yes, tatlo na ulit.
2: Kasama na namin si DJ Yanni.
1: Yes!
0: At ayan nga, gaya ng sabi namin kanina, siyang maglalapag ng huling hirit ng ating chikahan ngayong hapon.
1: At ito, yung chika natin ngayon is, panalo na naman. Panalo na naman tayo. Philippines!
0: Hello,
1: so, ayun, ang topic natin ngayon, mga ka-vibes, is si Billy Crawford.
2: Ayan, oh, wow! Anong meron ba kay Billy Crawford?
1: Si Billy Crawford. Naka-score siya. Scored another major win in France after being named the champion of Mass Singer Season 9. So, yun mga guys. Diba, dati na talaga siyang sikat sa France. Ngayon, mas sumisikat pa siya dahil nagbabalik siya sa Mass Singer. Sabi dito, the Filipino host and singer kept his identity hidden throughout the competition, performing as Lane or the Donkey before he was unmasked during the finale and declared the winner.
2: Oh my God, congratulations!
0: Napalitaan ko, di ba? May parang may inspiration yung pinili niyang mask dyan, yung donkey. Dahil naalala niya daw dyan yung anak niya, si Amari.
1: Yeah, si Amari. Parang, ano yun mga ka-vibes, parang sana all, no? Parang may iniisip, para may motivation ka para gawin yung gusto mong gawin.
2: Yes. And ang mas maganda doon, anak pa niya yung naging motivation niya para gawin yung mask na yun and para sumali sa competition. Tama ba?
1: Yes! Tapos, ayun, di ba, like...
0: Pero kung masaya naman kasi talaga yung ginagawang ganun eh. Kasi pag magpe-perform ka, tas nakamask ka, ay dead, makahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mo, pwede mong gawin. Kahit anong gusto mong gawin or kahit anong performance yung gusto mong ibigay, mabibigay mo. Kasi nga, nakamask ka. Feeling ko sasali tayo ng ganun, no?
1: Oo, mask.
2: Feeling ko dun lang talaga sasali para hindi tayo mahiya na yung kinakanta natin.
0: Oh, magulat na lang. Sino
1: kaya yung nakamask dyan? Sana magtago na siya.
0: Nakatago na nga. Nakatago na. Napatago mo
1: ulit. Sabi niya siguro.
2: May history na si Billy Crawford is yung nag-host for the season sa Mass Singer Pilipinas.
1: Alam niyo ba na sikat siya sa ibang bansa talaga?
0: Nakita parang, ko nga din yun. Yung mga videos, mas sikat talaga siya sa France.
1: Yes.
0: France.
1: Mas pinili niya yung Pilipinas kasi sobrang mahal na mahal niya to.
2: And para mag-lilo muna siya sa
1: ano. Lilo diba? Muna, pahinga muna. Sobrang sikat. Pag sobrang sikat, kailangan magpahinga talaga.
0: Para nagkakaroon ka ng counting peaceful life. Ganyan.
2: Tama.
1: Ito naman mga ka-vibes, kung ikaw yung sasali sa Mask Singer, ano yung costume at hayop ang gusto mong isuot? Yung para maging komportable ka lang ba magsayaw, gano'n, magkanta.
0: Tama. At dahil ganda, ikaw yung nagtanong, ikaw yung sumagot ng unang tanong.
2: Ano ang susuotin mo?
1: Mas naayop.
0: Ay, sipin mo yan.
2: Kaya mo yan. Elephant? Na pagsagot.
0: 5, 4, 3.
1: Aso?
0: Ay, bakit aso?
1: Kasi hindi ako marunong magkanta. Arf. Alam na, tumahol siya.
0: Ayan kayo mga kabals, pwede niyong sagutin yung tanong namin. At text niyo po kami sa aming text line number 0967-069-5768 and 0908-516-4466.
2: And you can send us a message on our Facebook page, GV991, on our TikTok, GV99.1FM. And we're currently live sa ating TikTok account.
1: Yes!
2: And sa X and Instagram at GV991.
1: And syempre, pwede nyo din kaming pakinggan sa www.mixler.com/GV991. Yun mga ka-vibes, subagot na kayo. And meron tayong comment dito sa ating TikTok
0: live.
1: Sabi ni Ma'am Marcelia, saan nga po yung station nyo po dito?
0: Ayan na mali ah, pa.
1: Siya po yung nanalo sa France Mask. Yes. Siya yung nanalo sa France Mask Singer. Kaya mas sumisikat pa siya ngayon. Kaya nga sabi nila Philippines. Philippines na naman ang nangunguna. Siya naman ang trending.
0: Trending, trending tayo
2: pero
0: sa mga ganyan.
2: Pero ikaw ba, Maring? Maring ano, Marie. Ano? Kung nasagutin mo yung tanong natin, anong mask or nahayop ang susuotin mo?
0: Ang feeling ko dapat cutesy-cutesy ako dyan.
2: Ano yun?
0: Ano, gusto ko ano? Ano kasing cute? Panda! Gusto ko yung panda. Oh, panda. Panda ko dyan.
2: Bakit panda, Mare? Bakit?
1: Panda.
0: Ano eh? Parang ganun na din kasi ako, di ba? Malalalim yung eye bags, kakapulot. Di ba?
2: Kakapulot. Yan ang K-drama.
1: Tinakpan dahil sa ano, sa panda eyes. Hindi yeah, talaga dahil sa boses.
0: Hindi yung boses. Yung mata talaga yun.
1: Oo. Oh, parang konektado din. Yung parang next cover, mouth na. Hindi na.
2: Dapat mouth na ang i-cover.
1: Next cover. Mouth na yung next i-cover.
0: Ayan, mga ka-vibes. Magbabalik kami mamaya para magpaalam. Ito po ang Transmisan and you're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1.

And you're still listening to GV 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vice Connection. Ay mga Vice, magandang gabi po sa inyong lahat. Alpakasam niyo po ako hanggang 9 o'clock ng gabi. Kaya naman, mahaba-haba na naman ang ating pagsasama. Talong oras na naman tayong magkikwentuhan. Talong oras na naman tayong ano bang gusto ninyo? Ano bang gusto ninyong kwento? Ano bang gusto ninyong pag-usapan ngayong gabi? Kaya naman mga vibes, kung meron kayong mga song requests or greetings, pwede nyo po sa akin i-send sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Lagi na follow nyo namin mga social media, ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Ay mga guys, kamusta naman ang inyong Tuesday? Sana maging okay sana inyong Tuesday. At ako yung inyong makakasama ngayong gabi. Kamusta naman ang pakipagkapwa-tao? Kamusta naman ang inyong trabaho? Kamusta naman ang pasok ninyo sa school? Kung ano naman ang ginagawa nyo ngayon? Kung kayo ay nagpapagupit? Nasa palengke? Nasa mall? Nasa daan? Pauwi? Papunta pa lang? Or papasok pa lang sa trabaho? Mag-iingat po tayo. Happy listening po sa lahat. At medyo maulan dito ngayon sa Pampanga. Hindi ko na lang alam kung sa Karatig probinsya natin maulan ba? Alam nyo ba kanina, kwento ko lang. Ang aga kong nasa labas. Sabi ko, siguro mga 8 yata nasa labas na ako. Sabi ko, nakamotor ako ngayon. Di ako magsusot ng raincoat kasi mahina lang yung ulan. Pumunta ako ng San Fernando. Ano yung pagdaling ko doon? Basang-basa ako. Ang lakas ko ng loob hindi mag-raincoat. Pagdating pala, kasi sabi ko mahina lang yung ulan. Eh dahil nakamotor ka, lahat ng pagaspas ng ulan, patak ng tubig, sa'yo pala mapupunta sa dibdib mo. Eh ito, basang-basa. At nag-stay na lang ako sa isang para at least patuyo-tuyo ako ng konti. Meron tayong mga meetings kasi, nakakaiya, di ba? Hindi kasi nagsasakyan. Kasi alam ko, traffic kasi. Di ba? Kaya mas gusto ko na mag-motor para maiwas ako yung traffic, lalo na sa San Fernando. Marami yung traffic dyan. Hindi ko rin inaasahan na malakas pala ang ulan. Ngayon, basang-basa. Wala lang, share ko lang. Kaya mga guys, huwag nyo nang pagsamantalahin ba kapag mahina ang ulan, hindi kayo magre-raincoat. Lalo na kung malayo-layo yung pupuntahan ninyo. Automatic yan, kahit mahina lang yung ulan, pagdating nyo sa destinasyon ninyo, basang-basa kayo. Huwag nyo nang gayahin. Wala lang, na-share ko lang. Tawang-tawa lang, basang-basa talaga yung damit ko. Sige, kung meron kayong mga song request, babasahin ko na, nauna. Galing kay 3345, good evening DJ Clark, pa-request po ng Tibok ni Earl Agustin. Galing to kay Ma'am

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Mel.

0: Hey, vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako

Galing kay Ma'am Aida Carano, o gandang gabi po. The energetic voice of town, nakakawa-enjoy sa lahat ng pakikinig kay DJ Clark. Maraming salamat po. At galing sa ating Frenny, at saan nakikinig ka pa rin. Kay Angela, kay Barbara. Oh, sabi niya, gusto kong magsanggipsal. No, parehas tayo, hindi pa rin ako. Ay, wala pa akong heavy meal ngayon eh. Puro patingi-tingi lang ang kain ko ngayong Tuesday. Ang dami kong di pinagdaanan ngayon. kailangan ko na mag-heavy meal. Nangihina na ako eh. Bye-bye, so ang topic natin for today. Mas madali bang magpatawad or umiwas na lang? Ulitin ko, mas madali bang magpatawad o umiwas na lang? Minsan kasi mga kabay sa buhay, may mga taong nakakasakit sa atin. Diba? Meron mga ganon. Merong minsan sinasadya, minsan hindi naman. At kapag nasaktan tayo, may dalawang bagay lang tayong madalas pinipili or pipiliin. Ang magpatawad o umiwas na lang para protektahan din yung sarili natin. Pero alin nga ba yung mas madali para sa inyo? Kasi ang pagpapatawad kailangan siguro ng tapang. At ang pag-iwas minsan kailangan din ng lakas para manindigan na kaya mo siyang iwasan. Kaya tonight, ang topic natin for today, mas madali bang magpatawad or umiwas na lang? Mas pipiliin mo bang bigyan ng pagkakataon ng isang tao minsan ka nang nasaktan or nanakit sa'yo, o mas pipiliin mong lumayo para manatili ang kapayapaan mo? Yan ha. Pwede niyo po akong tawagin or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Dahil Tuesday pa lang mga ka-vibes, at nafe-feel nyo ng mag-party-party, visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live and the best of billiards, yummy foods and refreshing drinks, and KTV rooms open po 24/7 with free entrance. And order from any branch of Deli Chisdo Pizza for as low as 229, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Deli Chisdo Pizza on Facebook for more updates. She's been here every step since the day. Kamabays, hindi na kailangang mahal ang future ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM at UMS. May 11,000 ESC subsidy for grade 7 and 20,000 senior high school voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. Kaya naman mga kabais, ulitin ko ang topic natin for today. Mas madali bang magpatawad or umiwas na lang? At dahil dyan ako'y magbabalik maya-maya, let's play the song My All by Mariah Carey. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mahiwagan sa buhay, we are Beanie. And you're currently listening.

And you are still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. I see you in the park. Mga vibes, ang topic natin for today, mas madali bang magpatawad or umiwas na lang? Yan ulitin ko, para sa inyo, mas madali ba para sa inyo ang magpatawad or umiwas na lang? Ayan, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Lagi na follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At papapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sige, babasahin ko muna inyong mga text messages. Galing kay 1856. Hi DJ Clark, happy Tuesday para sa akin. No drama, basta forgive, forget, move on, kasi mas meron deserving sa panahon, attention at pagmamahal mo, and protect your peace of, protect your peace and dignity. Galing yan ng, galing kay Coco ng Angeles City. Ayan, no, tama nga naman, no. Basta forgive and forget. At sabi niya dito, mas deserving or may mas deserving pa. Agree naman ako do. Para sa akin, siguro sasagutin ko na yung tanong na yan. Para sa akin, si ang mas madali para sa akin magpatawad kaysa kalimutan yung or umiwas na lang sa tao. Kasi alam nyo, mas humingi ka lang ng simpleng sorry, okay na lahat sa akin yun. Wala na lahat yun eh. Kurado na lahat po yan para sa akin. Pero kapag may ginawa kang kasalanan tapos wala kang hingin ng sorry, yun lang. Kahit maliliit na bagay pa yan, siguro matatandaan at matatandaan ko yung ginawa mo. Pero kapag nag-sorry ka na, totally wala na lahat. Patawad na kita. At wala na ako sakit ng sama at sakit ng loob sa'yo. Kaya siguro, no? Kasi sa lahat ng pagkakataon, basta lang may mag-sorry sa akin, okay na po ang lahat. Wala nang tanim at tanim kung ano-ano pang kailangan anihin or tanimahan. Kasi alam nyo, mga natutunan natin this past few years, less drama. Wala nang drama, sabi nga ni Coco ng Angeles. Kasi mas mapayapa yon, mas okay yon kung wala nang drama sa buhay. Kung ako sa inyo, mga vibes, kung kaya nyo nang patawarin, patawarin nyo na. Huwag na kayong magtanim ng sama ng loob. Huwag ka na, kasi kung dadalhin mo yan hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa maging senior ka na, nakatanim at nakatanim pa yan, hindi ka magkakaroon ng peace of mind. At hindi ka magkakaroon ng parang maganda buhay, kasi bit-bit mo pa rin yun eh, hanggang sa pagtanda mo eh. Wala, para sa akin ganun lang. Ako, lahat naman eh, makukuha naman niya sa isang sorry. At depende na lang sa tao, paano kanya papatawarin. Explain ko lang, para sa akin, eh madali po ang magpatawad sa simpleng sorry, tapos na po ang lahat. Ganon kadali. At galing kay 1451, DJ, para sa akin, mas madali ang magpatawad. Kasi kapag nagpatawad ka para, ano to? Kasi parang kasi kapag nagpatawad ka, parang binibitaw mo na rin yung bigat na dala mo. Hindi man mawawala agad yung sakit kahit papaano gumagaan. Yun yung ina-explain natin kanina. At least gumagaan na yung sama ng loob mo pag nagpatawad ka. Tsaka alam mo naman kapag sincere ang nagpapasorry. At nararamdaman mo yun eh. May mga lukso ng dugo. Kamag-anak yan. Pwede ka na lukso ng dugo. Makes me weak and knocks me off my feet and knocks me off. At pinabati ko lang si DJ Roche na nakikinig ngayon. Kung nasaan ka man, at sigurado may gig ka na naman. Sadyang meron ka na naman pinuntahan. DJ Roche.
At si DJ Clean naman, kinalimutan na namin yan. Ayun, sino ka ba? At driving pala siya pa uwi. Ingat-ingat, DJ Rog. Ayun, si DJ Clean, nakalimutan ko na yan eh. Nung nakaraan, nagkasalubong kami. Kwento ko lang. Kasalubong kami dito sa office. Ayun ko, sino ka? DJ ka ba? Hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Kasi pakilala siya ulit. DJ daw siya sa GB. Hindi ko rin siya kilala. Kasi meron po siyang ginawa. Ilang beses niya lang ginagawa to. Yung mga i-injan. Na DJ Clean. Ngayon, ramdam mo na nang hindi kinakausap ng isang linggo. Yan yung ganti ng in-injan. Ng binomba ng ilang araw. Sama ng loob namin eh. Pero syempre joke lang yun. DJ Rog, ingat-ingat sa pag-uwi. At sana diretso uwi, wag nang biglang liko. Ay, de charot lang. DJ Rog ay mabait yan. At umuwi po yan araw-araw. At kapag galing sa office, diretso uwi yan. Pag galing sa gig, diretso uwi yan. Hindi na lumilik ko kahit saan. Ati si Roche, okay na. Okay, ingat-ingat na lang. Ah, ito, galing kay 9874. Good evening po, DJ Clark. Mas madali ang umiwas, DJ. Uy. Kasi minsan kahit gusto mo magpatawad, hindi pa kaya ng puso mo. At habang hindi pa buo ang loob mo, mas safe na lumayo na muna. Depende siguro sa gravity ng ginawa sa'yo. No? Kung paano ka magpatawad. Kung maliit-liit na bagay yan, syempre sa isang sorry, madali yan. Pero kung malala ang ginawa sa'yo, at hindi mo na makakalimutan, may mga proseso pa rin. At galing kay 7146, DJ, para sa akin mas madali ang umiwas. Hindi dahil galit pa ako, kung hindi dahil minsan yun na lang ang paraan para maprotektahan ko po yung sarili ko. Kasi pwede mo naman patawarin ng isang tao, pero hindi ibig sabihin nun kailangan mo siyang balikan sa buhay mo. May mga sugat kasi na kahit gumaling na, nag-iiwan pa rin ng takot. At minsan, sa sobrang pagmamahal mo sa sarili mo, pinipili mo na lang din ang distansya kahit kaysa maulit po ang sakit. Yun lang, DJ, thank you. At siguro totoo nga, no? Hindi lahat na nagpapatawad ay nangangahulugang na babalik ka sa dati. Kasi minarkahan ka na eh. Siguro yung ginawa sa'yo matindi yan at nagmarka yan. Kaya nahihirapan tayo or nasa healing stage ka pa rin bago mo mapatawad yung isang tao. Valid naman lahat yan eh. At hindi natin pwedeng ikumpara yung feelings mo sa feelings ng iba. Or sa kung paano tumanggap na sorry. Hindi tayo pwedeng magkumpara. Lahat naman po ng inyong mga insights. Valid naman lahat yan. Hindi natin kukontrayin yan dahil hindi ko naman kontrolado ang inyong ano. At gusto ko lang din malaman kung para sa inyo, ano ba ang mas madali? Ang magpatawad or umiwas na lang? Kasi minsan yung ibang tao mas gugustuhin ang umiwas kasi nga mas kaya nilang patawarin or kailangan nilang mag-heal muna bago magpatawad. Depende pa rin sa gravity talaga ng ginawa sa'yo ng isang tao. Pero kasi kapag may ginawa yung isang tao sa'yo, tatatak kung anong ginawa niya. Kung anong klaseng ugali ang pinakita niya sa'yo or anong klaseng ugali ang nalalaman mo sa ibang tao at nako-confirm mo at ikaw mismo, pinagdugtong-dugtong mo na yung mga storya at doon mo malalaman kung paano mo siya pakikisamahan ulit. Galing kay 4321. Ganda nun na 4321.
Good evening po, DJ Clark. Mas pipiliin ko ang magpatawad, hindi para sa kanya, kung hindi para sa sarili ko, DJ Clark. Kasi ayoko nang dalhin yung galit habang buhay. Pero bakit mo papatawarin sarili mo kung hindi ka naman... Hindi naman ikaw gumawa ng kasalanan niya. Kasi alam niyo yung pag-iwas siguro... O iiwas ka, pero yung bigat ng nasa dibdib mo, doon pa rin eh. Kasi parang may hinihintay ka rin na sorry sa ibang tao. Parates gumaanggaan. May mga ganyan stage eh. Meron pa kang sasabihin, kahit isang sorry lang, magpa-sorry ka lang, okay na ako. Mga ganun tayong hiling minsan. Kaya naman mga kapes, ako yung magbabalik maya-maya. And let's play the song. Till I Found You by Freestyle. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vibes. My name is DJ Clark. At balikan natin ang topic natin for today bago tayo magpaalam na mas madali ba para sa'yo ang magpatawad or umiwas na lang? Ay, pwede nyo pa rin ihabol ang inyong mga text messages sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Sige, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Galing kay 9609, DJ, ang lamig ng boses mo. Nasa aircon ka ba niyan? Yes, nasa aircon po ako. At malamig na malamig po dito sa booth. Para akong isang hotdog at isang karne na naninigas na dito. At take note, naka 21 degrees na yan. Pero bakit ang lamig? Dahil siguro maulan. Wala na, share ko lang. Kasi tinanong mo, bakit ang lamig ko? At dito, dagdag niya pa, magpatawad na lang, DJ. Kung ang Diyos nga, nagpapatawad tayo pa kaya, di ba? Nabagay, yung iba nga sabi, meron akong napanood yata dito. Sabi niya, yung Diyos nga, nagpapatawad eh. Ako pa ba? Bakit? Diyos ba ako? Yun ay, yun lang ay meme lang naman yung sa Facebook. Ito, galing kay 1049. DJ, para sa akin, mas madali ang umiwas. Hindi dahil hindi ko kaya magpatawad, kung hindi dahil minsan kahit pinatawad mo na, nandoon pa rin po yung takot. Takot na baka maulit, takot na baka masaktan ka ulit sa parehong paraan. Kasi ang totoo, madaling sabihin na okay na ako, pero mahirap burahin yung mga gabing umiyak ka dahil sa sakit na binigay po nila. DJ, natutunan ko na ang pagpapatawad ay paraan para gumaan ang loob mo. Pero ang pag-iwas minsan yun din ng paraan para hindi ka na masaktan ulit. At minsan, hindi mo kailangang bumalik sa mga taong minsan sumira sa'yo para lang mapatunayan na nagpatawad ka. Minsan sapat na yung tahimik kang nag-heal at pinipili mong protektahan ang sarili mo. Thank you, DJ Clark, and good night. Alam mo, yung lahat ng sinasabi ninyo ay valid naman talaga. Mayroon mga parts din na nag-agree ako kasi ganun din ako. Minsan kung hindi ko pa kayang ibigay yung pagpapatawad, lalo na kung grabe yung gravity na ginawa niya. Pero bigyan lang ako ng panahon para kausapin ka ulit. Pero still, hindi, ang tawag dito, hindi pa rin yung dating pakikisama ko, yun yung ibibigay ko sa'yo. Kasi nagkalamat na yan eh. Kapag nagkalamat na hindi mo na mabubuo. Sabi nga doon sa isang nabasa ko or napanood ko yata. Yung pinggan pag nabasa, hindi mo na daw mabubuo yan. May mga lamat na yan. Same lang din yan. Kung may ginawa po sa inyo ang isang tao, lalo na kung matindi yan, at hindi na mababalik yung tiwalang binigay mo. At iba na ang pakikitungo mo sa kanya, kahit kaibigan man yan, kahit sa romantic ano pa yan, same lang din eh. Pero sabi ko nga, sa isang sorry lang naman, magiging okay ka rin eh. Magiging okay din ako, lalo na kung sincere ka. Sa isang iglap, mawawala lahat yan, pero mag-iiba yung pakikitungo ko sa'yo. Parang, parapit ganun magsalita, di ba? Kay 5674, DJ, para sa akin mas madaling magpatawad kapag kasi hindi ka nagpatawad, ikaw pa rin yung nakakulong sa sakit. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik pa ako. Minsan, forgiveness is closure. And another texter from 6549, good evening po, DJ. Pinatawad ko siya, pero hindi ko kayang ibalik yung dating tiwala. Kaya pinipili ko lang umiwas kasi may mga bagay na kaya mong patawarin pero hindi mo na kayang balikan. Nag-agree ako sa'yo.
Kasi yan din yung sinabi ko kanina. Yung tiwalang ibinigay mo sa kanya, hindi mo na mababalik. Kahit ba, sabihin na natin for friendship din. Siguro yung closest ninyo noon, kung may ginawa yung isang tao, kahit gaano pa kayo close, kahit gaano pa kayo araw-araw nagsasama, nagbabanting kayo linggo-linggo, kahit dalawa lang kayo, pero kapag may ginawa yung isang tao or isang kaibigan mong yon na hindi mo katanggap-tanggap at kaya mo naman siya patawarin eh, pero hindi mo na pakikisamahan kagaya ng dati. At siguro yung mga ganong paraan, at siguro yung ilan sa inyo nakaka-experience na yon, siguro kailangan nyo yun i-take. Kung ikaw man yung nakagawa ng kasalanan sa kaibigan mo, lesson na yon para sa'yo. Na baguhin mo na yung ugali mo, baguhin mo na yung ganong pag-uugali at may nakapansin na sa'yo at hindi siya maganda. Ayun, galing kay 6547. Mas pinipili ko ang magpatawad kasi ayoko nang dalhin yung galit. Nakakapagod din palang matulog gabi-gabi na mabigat ang puso. Lahat naman. Ang hirap po ng matulog na may dinadala gabi-gabi. Ang hirap mag-isa. Mahirap magpuyat. Ang hirap makatulog ng gabi. Kasi yung mga malalalim na gabi, dyan lahat bumabalik ng sakit na binigay sa'yo. Hanggat hindi ka nag-heal. Siguro. Paano ba bigyan ng ano to? Siguro bago tayo gumawa ng hindi maganda, siguro isipin muna natin. At sa akin, patali ka na galing. Minsan hirap mag-advise dito kasi hindi ko rin siya na-apply. Or madalas hindi ko talaga na-apply sa sarili ko. Kaya naman mga kabais, hanggang dito na lang, it is now 8:57 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Kaya tonight yung napag-usapan natin, ano nga ba ang mas madali? Magpatawad or umiwas na lang?

Magkakaiba man tayo ng paraan. Pare-pareho lang naman yung gusto natin, yung maging okay tayo araw-araw. Siguro may mga taong pinipiling magpatawad para gumaan yung mga puso nila. May mga taong pinipili ding umiwas para maprotektahan din yung sarili ninyo. May mga taong pinipiling at may mga taong ginagawa ang pareho, yung nagpapatawad pero hindi na bumabalik at iniiwasan ka na lang talaga. At alam niyo yon, para sa akin okay lang naman eh. Kahit patawarin mo siya, iwasan mo na din kasi alam mo sa sarili mo, hindi mo na kaya siyang pakisamahan pa. Kasi di naman siguro sukatan ng kabutihan ang pagbalik sa mga taong minsan nanakit sa'yo eh. At hindi rin ibig sabihin ng pag-iwas ay may galit ka pa. Minsan ang pagpapatawad ay paraan lang yan sa pagpapalaya sa sarili mo sa bigat na nakaraan na ginawa sa'yo. At minsan yung pagdistansya sa tao, yan din yung paraan para tuluyan ka na lang din mag-heal. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, piliin mo yung makakatulong sa'yo para maging buo ka ulit sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Yung mga bagay, yung mga magbibigay sa'yo ng peace of mind, yung magpaparamdam sa'yo ulit na ligtas ka. At dahil sa dulo ng lahat, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mong bumalik sa lugar o sa taong minsan na sumira sa'yo. Pwede ka magpatawad at pwede ka rin magpatuloy nang wala sila. Kaya yung mga nananakit sa inyo, mga boys, iwasan nyo na yan. Huwag nyo nang... kung yung tiwala na biginigay mo noon at sinira niya, hinding-hindi na dapat natin pagbibigyan ulit. Tama na yun. Sobra na yun, di ba? Mga boys, hanggang dito na lang. Abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark. And let's play the song Set You Free by Side A, only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung lab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
0: This is your reminder. You're allowed to be naughty. You're allowed to be curious. You're allowed to be flirty. And you are definitely allowed to talk about it.
6: Join us every Sunday from 9 p.m.
0: to 12 midnight on The Bed Hours with your Double Trouble DJs,
6: Ang Nung Yummy and Chami DJ, DJ Julicious, together with
0: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
6: Only here on your number one Good Vibe station,
0: GV99.1.
7: Bakit Right Med ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
15: Mga suki! Order na!
16: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
15: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
17: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Pa-order pa po!
15: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bugo,
17: extra galing! Igago, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
21: It's Belle Francisco!

sa buong Pilipinas, 6:12 ng umaga. Medyo bumabalik-balik na ng konti yung ating ano ha. Yung ating enerhiya at ating kabosesan. Medyo nakaka-recover na tayo, ano? Ay, pero 6:13 na, nagmamadaling umaga mga kabibes. Sana ho hindi kayo kasama sa mga naipit at na-stranded sa traffic kahapon sa Manila dahil sa biglaan hong pagdaraos ng isang kilos protesta, ano? Sana ho hindi ho kayo maipit eh. Alam nyo naman ho ang atin hong mga kababayan, lalong-lalo na, kawawa, no? Yung mga nakita pa ako sa TV, mangyak-ngyak, eh hindi makapag-exam-exam, hindi alam saan ang lulusutan, ano? Ngayon natin naiintindihan ang importansya ng pagkakaroon ng permit at pag-abiso sa pamahalaan pag may mga ganyang klaseng aktibidad para magkaroon ng mga rerouting, magkaroon ng tulong sa pamahalaan at saka syempre maabisuhan yung mga posibleng maapektuhan, di ba? Syempre, pag may mga ganyang klaseng pinaglalaban eh, karapatan natin yun. Karapatan nating magtipon. We have the right to assemble. At ipaalam sa gobyerno yung ating mga saloobin, di ba? Pero sana hindi masyadong makakaperwisyo sa ating kapwa-tao. Kasi baka mamaya, imbis na maipaintindi natin sa kapwa-tao kung anong pinaglalaban natin, pero dun sa naidudulot ho na perwisyo, mas lumayo ang loob nila at lalo silang hindi intindihin yung inyong pinaglalaban, di ba? Oh, anyway, lahat ho naman tayo may pinaglalaban sa pang-araw-araw. At sana gawin ho natin to ng may kabutihang puso pa rin. Good morning sa ating mga maagahong gumigising at mga masisipag ho na mga magulang, mga estudyante, mga obrero. Maganda umaga ho sa inyo. At ay, tika pamuri. Ay, kalulwalbalay ba kanyang? Lalo na unang araw ho ng buwan ha, maligo naman ho tayo, ha? Alam ko ho, ay malakas-lakas ho ang ang toyo ng panahon. May mga lugar na inuulan, may mga lugar na hindi, pero presko ho tayo ngayon, ano? Ano ho, kahit mahalamig ho ang panahon, huwag kalimutan ang pangaliligo, ha? Garo ko mga skaskargon deodorant, ha? Alunos na nga mga karetang kasabi mo kang jeep. Siksikan ako pamukin. O pati yung, alam ko ano ha, maganda yung nag-share ka sa kapwa-tao, pero yung amoy, huwag na i-share yung amoy. Ganon. O buta rugo. At hindi rugong pagdala ng kasipig mo kang, laluya pa rugong, balam, mi parusan niya ruguwarong. Diba? Yung mga taong ganun kasi, ha? That are very sensitive to smell. Kagaya ko, papamilya ko, ganun kami. Masirila pamaw. Very sensitive ang mga ilong. Ano? Actually, my parents, mga tita ko, ganun. Hindi lang sa mga mababaho, amoy, ha? Pag mabagsik din ang pabango, naku, mamanatsing at mamangusang na laro. Halika. So be considerate, ha? Okay, mga kabayan, sumahan nyo hanggang alas 9 na umaga today, ha? Dapat yung pag-spray natin ng pabango. Makatamisan mo, pwede na siguro. Litang rugong, litang na mo, pandilo, meron yung pabanglo. Gana pa man marakal ka budget. Diba? sige na. 0967-0695-768 or 0908-516-4466 para sa inyong mga greetings at mga requests ngayong araw ho ng Wednesday. Muli, it's the first of July 2026. Giving you songs to make you feel good today. Starting with Tame Impala and Jenny's Dracula on GB99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: It's a belly.

0: We got a good vibes in the headlines here at the morning roundup. So it's on at 6:45 ng umaga. Welcome to the program. It is the first day of the month of July 2026. Araw ngayon ng Wednesday, and we are back to give you the headlines that you need to know today. And I hope you have been enjoying the songs that we have been playing. Marami pa yan. Pero kung may mga suggestions ho kayo, let us know. Send them over. Pwede ho kayo mag-comment sa ating Facebook Live right now. We are live on the Facebook page ng GV99.1, pati na rin po sa GVAM792, naglilingkod sa bayan. Malyari ko ping mag-comment king English, king Tagalog, or in Kapampangan. Whatever you're comfortable. Bisa ko pong mag-Spanish. Eko mo po sana mag-Chinese ang pong mag-Japanese. Eko po makabasang makantang karakter. O sa bagay, Google Translate ko na yung kanito. Maganda umaga ho sa ating mga kabibes na nakikinig ho sa labas ho ng Central Luzon. Ay makiramdam through Signal Digital TV Channel 306 na binibit-bit po kami. San man ho sila magtungo, maganda umaga ho sa inyo. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pati na rin po sa mga kabibes natin na nililipad din ho kami sa ibang bansa. Maraming salamat. Pwede ho kayo makinig kasi bukod ho sa ating Facebook Live, you can listen and have an access to your Good Vibe station and to the news and to the songs that we are selecting for you every day. Pati commercial namin, pwede niyong pakinggan. Oo. Diba? Okay, inaabang kayong commercial, di ba? Pwede ho ninyong pakinggan. So, magitan ho ng ating online audio streaming. That is www.mixlr.com/gv-99-1 or Radio Garden. Okay, ngayong unang araw ho ng Hulyo ay meron ho tayong sumalubong na bagyo. Pinalakpakan ko kasi, alam niyo naman ako, gusto ko yung malamig-lamig na panahon. Ha? At hindi lang ho ito bagyo, may nakataas din hong signal dito. At bukod ho dyan, sinalubong din ho tayo, nako, ito ha, nang pagputok ho ng bulkan. Bago ho natin pag-usapan ang ulat ng panahon, ha, idaan na muna natin itong update natin sa Taal Volcano. Meron hong naganap na minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano kahapon po ito. Ayon ho sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang kahapon na interview pa lang natin ng FIVOX. Ha. Sa bulletin na pinuso nila sa kanilang Facebook page, FIVOX said the eruption happened at 2:34 p.m. at tumagal for 4.5 minutes base ho sa seismic infrasound and visual observation. They recorded three pulses that produced jets of dark gray ash and steam-rich plumes that rose 1,200 meters above the crater. The agency also said the alert level 1 prevailed over the volcano. And earlier in the day, kahapon din po ng umaga, may naitala din hong mild burst at 7:13 a.m. Ayon ho sa FIVOX, phreatomagmatic eruption occurs when magma interacts with water, causing explosive events that produce a mix of steam, ash, and fragmented volcanic materials. On one hand, a phreatic eruption naman happens when water comes into contact with hot volcanic materials, either rocks or gases, producing steam, ash, and sometimes fragmented volcanic materials. Ayon ho sa FIVOX yan, ha? O iba yung pag-iingat ho sa mga kababayan ho natin sa Batangas at malapit ho sa Bulkang Taal. Okay? O ito na ang atin hong ulat panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo kanina, meron ho tayong bagyo. Ayon ho sa PAGASA, as of 3 a.m. today. Ito ho'y isang tropical depression, ha? ang bagyong Henry. As of 3 a.m. today, it was estimated based on all available data at 70 kilometers west ng southwest of Abucay, Bataan, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay northwestward at 25 kilometers per hour. Bukod po dyan, meron din pong southwest monsoon na nakakaapekto naman sa western sections of southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ba maidudulot ng bagyo? Meron ho yung rains with gusty winds over Zambales at Bataan. Ang expected naman ho na effect ng bagyong Henry sa Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang atin naman hong southwest monsoon ay magdudulot ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, the rest of Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental. At para sa nalalabing bahagi ho ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan dahil huyan sa localized thunderstorms. Ating sunrise kanina 5:31 at ang ating sunset naman po ay 6:29 p.m. Oras sa buong Pilipinas, it is now 6:52. Meron pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Sa southwestern portion ng Zambales, particular sa San Antonio, Castillejo, Subic, Olongapo City. And the western portion ng Bataan, kabilang ho ang Morong, Bagak at Mariveles, pati na rin po sa Lubang Islands. Yan ho ang mga lugar kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1. Yan pa lang ho ang itinaas na signal number ha, wala pa hong iba. So, ingat-ingat po sa lahat ho ng mga apektado dito ho sa bangyong Henry. At mapapaalala na naman ho sa atin na tuwing umuulan ay naaalala na naman natin ang mga pinaggagawa or a lack thereof ng mga appointed man o elected man na official ng gobyerno patungkol ho sa flood control or lack thereof. O, ibig sabihin, pag sinasabi kong lack thereof, eh yung mga ghost flood control project na binayaran na ho, di ba? Pero wala naman hong paramdam. Buti pa nga yung multo eh, kahit di mo nakikita, nararamdaman mo eh. Eh habang yung mga ibang proyekto ng gobyerno patungkol sa flood control, binayaran mo na, hindi mo man maramdaman ni anino, wala, di ba? Yung mga ibang nagawa naman eh, palyado naman. Ng Corugone, ng Milyarine. Oh, di, kailan kaya magpapatuloy itong investigasyon at ano na kaya ang kahihinat na nito? Oy, alam nyo, kahapon na, di ba? Eh, sabi ko nga sa inyo, marami na stranded sa Maynila. Nagkaroon kasi ng kilos protesta, mass gathering, ang Iglesia ni Cristo sa EDSA. And ayaw ho sa kanila, this is in support of Senator Rodanti Marcoleta na isa hong prominenteng miyembro ho ng religious group who is facing plunder charges that are being prepared. Wala pa, hindi pa ho siya sinasampahan ha. Inihahanda pa lang ho ng Office of the Ombudsman. Sa isang message live stream by the INC-owned television station Net25, Edwin Zabala, ang spokesperson po ng INC, said they opposed the application of selective justice and distortion of law sa kaso ho ni Marcoleta, which stemmed from his non-declaration ng 75 million pesos in campaign contributions that he received mula ho sa tatlong donors. Sabi ho ni Zabala, let me just quote, although ito yung sinabi ho niya in Filipino, "The Iglesia ni Cristo supports what Senator Marcoleta stands for because it is also our position. We call for transparency, accountability, justice, and peace. That is why we want the authorities to hear this. Even if they jail Senator Marcoleta, we will not stop demanding justice for our fellow Filipinos who have been robbed." Unquote. Ito ho'y nangyari after Ombudsman Jesus Crispin Remulla announced last Monday that his office was set to file a plunder case against Marcoleta before the Sandigan Bayan. Pero kung ang plunder case ay nag-uugat doon sa usapin ng mga campaign contributions, hindi ba pag ang usaping plunder ho kasi, it entails public funds. Pero kung pinag-uusapan natin ay ang non-declaration ni Marcoleta ng kanyang campaign contributions na nagmula sa mga private individuals, does it still constitute plunder? O tignan natin ha, pagdating ng Friday, wag makasama natin si Attorney Willie, matanong natin sa kanya yan. Just a question, right? Okay, oras po natin ay 4 minutes before 7 na umaga. Oh, sa mga magpapabati dyan, ha, pag ginagawaan nyo, bilis-bilisan ninyo. Mag-comment na sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991, or text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ladies and gentlemen, instant shoutout na! Who's our buena mano today? It's Ate Riza, Maya Payabag, Aida Carano, Maganda Umaga, Gianna Mirella Zapata, Tunanay Pines, Maganda Umaga, and God bless you too. Ganoon na rin kay Ma'am Jeng Raymundo. Happy 13th year daw sa kanya sa Siak. Oy, it's your work anniversary today. Mabilis lang ang 13 years, Ma'am Jeng, ano? Greetings daw sa lahat ng mga nakikinig at sa kanyang hubby na si Choi Raymundo. They're on the way to Hau para idan daw ang kanyang bunso na si Jamila Raymundo. Good morning at shoutout din daw sa lahat ng mga SIAC employees. And happy birthday to Ma'am Kathleen Gozo. Good morning and happy birthday kay Ma'am Kathleen Gozo at sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayong araw na ito. Alam nyo na! God bless you and more blessings to come. Para maiba naman eh. Puro. Pwede naman yun, di ba? Puro mahaba mga pabati ko eh. Pero yun na yun, di ba? Sabi nga nila sa comment section, MBTC. Hello to Jared Magtoto Edra, to Andreas Nuga, Ruby Cruz, Jocelyn Dawisan, at sa Dawisan family. Kay Engineer Norma Kabigting, maganda umaga. Kay Ja Amorao Villanueva, good morning daw kay Ma'am Jovi and Joaquin that are all the way to school right now. At kay paring Marlon Pamintuan Manalo, pag-greet daw kay Mrs. Manalo, kay Kuya Simon and Hannah, good morning to you guys. Maraming mga nakatutok sa atin na papunta sa school ha. Hello to Charmaine, Valerie, and Shandarelia. Good morning. Tama, Shandarelia ba to? Shandarela. O basta, good morning sa inyo. 6:58 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our first batch of headlines today.
1: The morning roundup headline.

0: Dating DPW Secretary Manuel Bonoan planong gawing state witness laban kay dating Senador Bong Revilla sa multi-million flood control case.
1: The morning round of headlines.
0: Iglesia ni Cristo kinuwestiyon ng ombudsman sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marculeta.
1: The morning round of headlines.
0: Department of Justice pinatitibay ang kaso laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay ng flood control project.
1: The morning round of headlines.
0: At EDSA rally umaabot na sa mahigit 13,000 protester kaugnay sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kasong may kaugnayan sa umano'y multi-million goes on non-existent flood control project na kinasasangkutan ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Sa pagbabatuloy ng pagdinig sa Sandigan Bayan 3rd Division kahapon, araw ng Martes, kinumpirma ng panel ng Ombudsman Prosecutors na target nilang iharap si Bonoan bilang testigo sa mga huling serye ng pagdinig sa Hulyo. Ayon sa prosecution, may hiwalay ng kasunduan ng pamahalaan at si Bonoan upang magsilbi itong cooperating witness. Dahil dito, hihilingin ng Office of the Ombudsman sa korte na ma-discharge o maalis siya bilang akusado sa mga kinaharap nitong kasong plunder at graft kapalit ng kanyang testimonya. Nagugat ang kaso sa umano ay 92.8 million pesos flood control project sa Pandi, Bulacan na idineklarang natapos na, ngunit sinasabing wala namang aktual na proyekto. Samantala, tumestigo si DPWH Bulacan Engineer JR Amazona na walang naisyong Certificate of Inspection para sa unang billing ng proyekto na isa sa mga kinakailangan mga dokumento bago mailabas ang pondo ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa ospital o hospital arrest sa Camp Crame si Bonoan habang kinaharap ang hiwalay nitong mga kaso ng korupsyon.
1: The morning round of headlines.
0: Nagpatortang tanong ko kahapon, walang nagsabi. Oh, kahit isa na nagkomento na pabor sila na gawing state witness itong si dating DPW Secretary Bonoan. Uy, baka nakakalimutan nun ninyo ha, siyang head ng Department of Public Works and Highways. Diba? Kung ikaw ang ulo ng departamento at sabihin na mo natin na apota alaya ragung direct ka nung kapakinabang na or whatsoever, pero tsuka pa rin ka rin eh. Eh, hindi mo nakikita may mga nangyayaring hokus-pokus. And we're not talking about thousands of pesos. We're not talking about just a few millions of pesos. Diba? Maragulya po yung pisasabihan tamo ang pera, Kenny. Yun ang magiging kapalit. He's gonna talk. Diba? Sasabihin niya, no, magiging testigo siya on what happened. But when these alleged corruption are happening, was he just a witness or was he involved? This is a question. Diba? Okay lang sa inyo yung taong bayan na gawin siyang state witness, magsasalita siya kapalit na hindi na siya kakasuhan dun sa mga nasabing kaso. Diba? Sige nga, di pagpatuloy natin yung pagtutortang tanong natin. Eh, alam nyo naman na sinasabi ko sa inyo. No? Napaka-importante ho na malaman ho ng ating pamahalaan ang saloobin ho ng taong bayan sapagkat nanggagaling ho sa atin ang pondo. Diba? Hindi ho tayo pwedeng kabuta na awari manahimik. Diba po tang atsuna ka rin tama magreklamo. Diba? Dapat habang pinagpaplanuhan pa lang, eh, nagsasalita na tayo. Hindi pwedeng after the fact tayo nagsasalita. Correct? O, yun lang naman ang aking opinion para sa akin kung ako tatanungin. Hindi ho ako pabor dyan, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Kinuwestiyon ng Iglesia ni Cristo INC ang Office of the Ombudsman sa planong pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marculeta. Sa isang pahayag, sinabi ng INC na nagtataka ang kanilang hanay sa hakbang ng ombudsman laban sa senador na iginiit nilang naglalantad umano ng mga irregularidad sa pamahalaan. Ayon sa grupo, ang issue ay may kinalaman umano sa campaign donation na una nang iniulat at sinuri ng Commission on Elections o COMELEC. Buwelta naman ni Senator Marculeta Ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na ilantad ang umano'y katiwalian at ipaglaban ang katotohanan. Samantala, nagdulot naman ng mabigat na daloy ng trapiko ang isinagawang kilos protesta ng ilang grupo sa EDSA People Power Monument kahapon ng umaga, kaugnay ng nasabing issue. Matatanda ang inanunsyo ng Office of the Ombudsman na nakatakda itong magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta sa Sandigan Bayan ngayong Linggo. Gitnang INC, may tuturing umano itong issue ng selective justice at tiniyak ng grupo na patuloy nilang ilalaban ang kanilang paninindigan sa usapin ng katarungan. Pinatitibay ng Department of Justice o DOJ ang kasong inihain laban kay Senator Joel Villanueva matapos tiyakin ni Justice Secretary Frederick Vida na paiigtingin ng kagawaran ng koordinasyon nito sa Office of the Ombudsman upang mapalakas ang case buildup kaugnay ng umano'y ghost flood control projects. Sa isang pahayag kahapon, araw na Martes, sinabi ni Secretary Vida na makikipagtulungan ng DOJ sa Office of the Ombudsman upang matugunan ang kakulangan sa mga naunang ebidensyang isinumite ng kagawaran. Ayon sa kalihim, hindi pa umano sapat ang naunang endorsement ng DOJ. Gagawin nila ang lahat upang matugunan ang pamantayan ng prosekusyon. Binigyan din ni Vida na layunin ng pamahalaan na papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Matatanda ang noong Marso, inindorso ng DOJ sa Office of the Ombudsman ang formal na reklamo ng malversation laban kay Villanueva na nagugad sa umano'y ghost flood control projects. Samantala, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nananatili pa rin nasa ilalim ng preliminary investigation ng naturang reklamo. Sa kabila nito, iginiit ni Secretary Vida na iginagalang ng DOJ ang proseso at evaluation ng Office of the Ombudsman bilang pangunahing ahensyang humahawak sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Umabot na sa mahigit 13,000 individual ang bilang ng mga nagtipon sa EDSA People Power Monument na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa ibang bahagi ng Quezon City. Ayon sa pinakahuling tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO, kahapon, alas 3 ng hapon ay tumaas ang bilang ng mga rallyista mula sa naunang tala ng Quezon City Police District noong umaga. Samantala, nakiusap si PNP Chief General Nicolas Aberin sa mga organizer at mga lalahok sa kilos protesta na pairali ng disiplina at sumunod sa mga panuntunang pinatutupad ng Philippine National Police. Nilinaw rin ang opisyal na bagamat miyembro sila ng Iglesia ni Cristo o INC, hindi ito makakaapekto sa kanyang pagtupad sa sinumpang tungkulin na ipatupad ang batas at panatilihin ng kaayusan. Samantala, inatasan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang buong puwersa ng PNP na pairali ng maximum tolerance sa mga kalahok ng kilos protesta. Ayon pa sa mga otoridad, may permit ang pagtitipon at nakatakdang magpatuloy ito hanggang alas 8 ng gabi ngayong Miyerkules, July 1. Patuloy naman ang pakikipag-ugnay ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Philippine National Police upang matiyak ang seguridad sa kahabaan ng EDSA. Oras sa buong Pilipinas, 7:07 in the morning. We got our top 3 headlines later. Antabayaran ho ninyo. Oh, again, kung may mga greetings at requesta, ipadala nyo na yan. Facebook.com/GV991 or i-text ho ako 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sabi ni Pabs Campo, cover up ang nais ang rally ba? Ha? Cover up ang nais ang rally ba? Medyo hindi ko gets, ha? Hello kay Joven Rogan Hamisolamin, maganda umaga. Sabi niya, yung mga nababanggit na isa, sila sa mga nagnakaw ng ilang beses na sa mga hearing. Sila yung hindi na kakasuhan. Yung iba sa kanila magiging star witness pa. Hi, kawawa naman ang ating minamahal na Pilipinas, DJ KG. I mean, is there no other way to prove or to investigate rather than converting these alleged involved sa anomalies and corruption? Diba? Para mapanagot sila, dapat talaga may ma-convert. Wala bang ibang pamamaraan on how you can get to the bottom of these issues? Wala, hindi tayo makaka... Walang ibang paraan ng investigasyon? Di ba? kailangan talaga may baligtarin muna tayo bago tayo may mapanagot. Alam niyo yun? Or protektahan, promise that they're not gonna be filed, they're not gonna be charged for them to speak? Di ba? These are just questions in my head, right? Hello to Juvie Sebastian, maganda umaga. Kay Joseph FC at kay Andrew Ruby Cruz, happy birthday po. Sige. Oras po natin is 7:09 ng umaga. Sabi ni Pabs, DJ, cover up ba ang nais ng rally na yan? What do you mean? Parang pagtakpan, ganun, parang pinaglalaban nila para pagtakpan yung anong cover up ba itong pinatutunguhan mo paring paring Pabs, ano? Pero parang medyo nagigets ko yung punto niya. Oh, these are comments sa comment section ho natin, ha. Binabasa lang ho natin. Oh, oras ho natin is 7:09 ng umaga. Commercial break ho muna tayo. Pero magbabalik ho ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. Hello kay Philip Samson. Sabi niya, good morning po, Tito KG from Calvin. Hello, Calvin. Good morning. Have a great day. Ay, wala muna nga, alas.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na yung food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabut ka pa mo, may balik yung sakit mo ne.
3: Alang sakit-sakit. I can do this. Ah, eh ako ni Ag yung kawan nita.
4: Nako naman.
5: Ang tuna, in return of the comeback.
4: Sabay-sabay pa.
5: Kaya mas maro.
4: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
5: at katawan.
4: May binat,
5: ampong miyabe abeng sakit
4: at inyang discarte ngening.
5: Ating karing,
4: discarte.
6: Rexidol Forte.
4: Kaya pa,
5: men?
3: Agyong Agyu.
7: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kesa kaya apat.
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
13: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
14: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
15: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: Mga suki! Order na!
20: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
19: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
21: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
19: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Pa-order pa po!
19: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
21: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
23: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: Na-try nyo na bang Esting's Belly Chon? The first and best belly chon in Pampanga and Angeles City. May only silog chon, bilaos, and food trays ang Esting's Belly Chon at open for dine-in, pickup and delivery. Franchise your own branch today. Send them a DM on Facebook, Sting's Belly Chon.
26: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
27: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
28: Happy 42 together years!
27: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
28: GV99.1.
27: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
28: This is

0: just wanna type.
1: It's 7:20 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexadol Forte.
1: Mas bilis banat sa apat.
2: Anak, gising na. Anak.
3: Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV 99.1, your good vibes.
5: Mga ka-vibes, alam nyo ba yung term na doomscrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makikita at mababasa. Lalo ngayon may AI. Ang daling mameke ng mga video o impormasyon para lang mabentahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang rule ko mga ka-vibes. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniwala. Delikado yan, lalo na sa mga gamot o supplement kasi iinumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff, paulit-ulit sa bawat pagpasok. Bakit nga ba? Kasi nga naman para masigurong walang makontaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kong may at least 50 tests at verifications pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil syempre may epekto mga ito sa ating katawan. Kaya masasabi kong seryoso talaga ang Unilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta. Di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
6: You are currently listening to GV 99.1.
7: Your good vibes.
8: I have headache. I have body pain.
9: Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
17: EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
19: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
3: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
0: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
18: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: We gotta get vibes at the headlines. You're the morning roundup. Check your time. 7:46 na po ang oras sa buong Pilipinas. Alas 8 ba ang pasok mo?
1: Wala, Angko. Late ka na, no? Lapit na? Malapit ka nang malate? Oh. Oh, masarap ba kape? Oh.
0: Talaga. Ay, magandang umaga ho. It is the first day of July 2026. So far, kamusta naman ang inyong umaga? Sana'y maganda-ganda naman ang umpisa niyan. Para maganda rin matapos, di ba? Di yung aga-aga pa lang, wala na. High blood ka na.
1: Ganun. Kalmahan mo lang kasi.
0: Oh, siya. Samahan niyo ako hanggang alas 9 ng umaga, but we are on our second podcast today for our top 3 headlines. Sa mga comments and greetings sa inyo, drop them down on our comment section. Naka-live tayo kasi sa Facebook ng GV 99.1 at sa Facebook Live ng GV AM 792 naglilingkod sa bahay. Napakaraming yun ang pamabaraan paano kayo makapanood at makapakinig sa amin. Ha? Wala na kayong excuse. Iuubo rin yung mga excuse nyo dito. Hindi kayo mga excuse na ginagawa sa mga boss nyo pag nalilate kayo, nag-absent kayo. Very, very creative, ha? Oh, mga ka-vibes, ha? Again, may bagyo ho ngayon. Ingat-ingat ho at magdala na ho kayo ng payong bago kayo lumabas ng inyong mga bahay para sigurado hong ligtas ho kayo at pag naulan na hindi ho kayo dumami. Ay, anyway. Pero nila kung mabuti ho kayong tao, di ba? Sige, magpakarami lang ho kayo. Pero may kasamaan ho galing nyo, huwag nyo nung hawaan ang iba. Okay na ho dyan. O mga ka-vibes, lalo na sa mga estudyante ho, no? Ingat ho sa inyong mga biyahe, mga maghahatid na mga anak nila sa school. Oh, speaking of students, ang Department of Education clarified yesterday that more than 2,000 security guards currently fill permanent positions in public schools nationwide. The clarification came after Education Secretary Sunny Angara expressed interest in requesting more plantilla items for security guards from the Department of Budget and Management, or DBM, due to the recent violent incidents involving, you know, students sa mga paaralan across the country. Ito ho yung sinabi ng DepEd in the statement. Let me just quote. Education Secretary Sunny Angara previously highlighted the historical reduction of school-level security items during past rationalization programs to provide context on the current staffing baseline. DepEd remains committed to coordinating closely with the DPM to secure the necessary funding and authorization for additional school-level security personnel, thereby ensuring a safe and secure learning environment for all learners and personnel nationwide. End quote. That is a welcome move na sana nga magkaroon ng mga security guard dyan sa mga paaralan, no? Para iiwas sa mga ganitong klaseng insidente that involves kids from schools. But I would like to implore our Department of Education Secretary and all the other... I understand, syempre, ang sakop lang talaga niya yung mga paaralan, di ba? I implore the other agencies of the government that deals with the education and the holistic approach and the development of kids at pag-guide ho sa kanila to dig deeper sa pinanggagalingan, di ba, ng ganitong klaseng violence. Kasi baka naman, yes, andyan security guard, wala nga mangyaring violence sa loob ng eskwelahan, pero baka mamaya involved pa rin ang youth. Yun ang iniiwasan natin eh. Di ba? Baka mamaya, hindi na tayo pwede mumasok dyan, sa ibang lugar na lang or something like that. Gets nyo ba yung punto ko? Di ba? So I hope they do more review, research on this, di ba? Ano ba mga pwedeng ibang pamamaraan ho natin on how to get these kids and youth drift away from that kind of violent thinking, okay? 7:50 ang oras sa buong Pilipinas. Let's just first say good morning to some of our advertisers before we go along the show. Order from any branch of Del Shizo Pizza for as low as 229 pesos. Malapit na ho sila ulit magbukas for franchise. So stay tuned and follow them on Facebook, Del Shizo Pizza. Hindi kailangan mahalang feature ng anak mo. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. Open from nursery to senior high school with ABM STEM at HUMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 and 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. And visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mablacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 at libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar, Mablacat City. 7:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. If you have any greetings, alam nyo na, punta na sa facebook.com/gv991 or text me sa mga numero 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Kung kayong tatanungin, mga magulang na nakikinig ngayon, and even the students, how can the government make the schools more safe? Or paano kayo mapapanatag ang loob that you're sending your kids to school? Enough ba na pagdagdag sila ng mga security guards or permanent plantilla positions for security guards sa mga paaralan, lalo na sa mga pampublikong paaralan? Kasi I understand, sa mga private schools, hindi masyadong problema yan eh. Diba? Kasi sa mga paaralan eh, na mga private schools, usually meron na mga security guard yan eh. Diba? Sige. Oo siya, mga ka-vibes. 7:52 right now. Ang Iglesia ni Cristo nagsasagawa ng rally in support of Senator Rodanti Marcoleta. Sa kabilang panig, Senator Ping Lacson called out Senator Rodanti Marcoleta for claiming that his impending arrest over plunder charges is linked to the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Sabi kasi niya sa pahayag niya, I think he uploaded that one on his social media. Marcoleta earlier claimed that the case against him had long been planned, citing Lacson's remark weeks earlier that 9 more senators could be arrested and jailed. Sa pahayag ho ni Lacson, ito ho sinabi niya, like, quote, "It's gaslighting time once more. The mention of 9 senators being possibly incarcerated was a hypothetical statement in the context of determining the base number to compute the constitutional requirement of 2/3 vote of all senators actively participating or not in the impeachment trial." Unquote. So sabi niya, hindi accurate. Pinangungunahan mo, di ba? Na iniisip at kinoconnect nitong si Marcoleta daw na yung plunder charge against him is connected to the impeachment trial of the Vice President. Ayon kay Senator Ping. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's time for our Insta Shoutout. Good morning to Mary Jane Agkawili David, isa ho sa mga lagi nating mga nakikinig yan, everyday, kasama ang kanyang mga apo at mga kapamilya. Ang David family, kay Eugene, Jane, Kim, Candy, Bubbles, and Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang. Kay Aida Carano, good morning. Kay Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, Riley from Canada. Mga apo ni Ma'am Mary Jane Agkawili David. Nanay Pais ay nanonood ulit. Maganda umaga po sa inyo. Kay Ma'am Catherine Santos, happy 1st of July din sa iyo. At pabati daw ang kanyang mga apo, sina Cassie, Austin, and Kaylin playing, requesting for the song You Are the One by Tony Gonzaga. Thank you. Ingat and God bless you too. Hello kay Regina Rarela Halili Escobedo. Good morning. Sabi ni Ma'am Catherine, buti na lang sa school ng mga apo ko, mahigpit yung guards. Lalo na ngayon sa mga nangyayari sa schools. Kaya sinasabihan namin ang mga apo ko na huwag silang magpabuli at magsabi agad sa mga teachers nila kung binubuli ho sila. Yeah. Ako ho ay merong payo ho sa inyo. Give your kids. Ako man ay hindi ako into sports before. Ha? Ngayon na lang ako nahihilig sa iba't ibang klaseng sports. But when I was a kid, I'm not really athletic. We play basketball with my friends, pero hindi talaga yung siniseryoso talaga. No? Most of laro and whatnot. No? But I suggest, get your kids into sports. Or other hobbies that would give them a sense of discipline. Or kagaya namin, ang ginawa ng parents namin, ang paghubog sa amin ng mga bata kami. Yes, we were not into sports or any other hobbies like playing instruments and whatnot. Although kumakanta na ako nung bata ako, ha. But they involved us in business. So, ayun, since our family is in business, maaga kaming pinagod ng mga magulang namin. Yan ang term? Di ba? Pili ko ang pagod na bata ay isang disiplinadong bata. De, give them a sense of responsibility. Let them understand life. Di ba? Pero huwag naman to the point na maaabuso yung mga bata. Iba naman yun, di ba? Kami, saktuhan lang naman ang binigyan na responsibility sa amin. Yung kayang-kaya naming harapin. At they let us also play and interact with our friends. Baka mamaya, yung anak nyo nga, tinuturuan nyo, pero daig pa yung mga full-time employees na nagpe-pension o malapit na mag-pension, di ba? Huwag naman gano'n, di ba? Sakto lang, di ba? Turuan yung mga bata, pero also let them live their youth. Kaya nyo rin silang maging bata, di ba? Kami ganun kami. Kahit na may trabaho responsibilities, there is also playtime for us, right? Okay. Maganda umaga kay Rain Jasmine. Sabi niya, happy birthday po sa mom ko na si... Uy! Birthday! Nagpapabati ito si Ma'am Regina. Ay, birthday pala niya! Ma'am Regina Rarela Halili Escobedo, happy birthday to you! Ano bang handa natin ngayon, Ma'am Regina? Anong iahain natin sa mga bisita mamaya? Okay, 7:57 na po ha. Mamaya babalikan ko yung mga pabatihunin nyo, but it's time for our top 3 headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Isang lalaking may kinakaharap na 2 counts ng statutory rape arestado sa Angeles City.
2: The morning round of headlines.
0: Mandaluyong City kinumpirma ang bagong kaso ng mpox. Contact tracing at monitoring agad na ikinasa ng lokal na pamahalaan.
2: The morning round of headlines.
0: At Vice President Sara Duterte binatikos ang Administrasyong Marcos matapos ang kilos protesta sa EDSA Monument.
2: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at na ito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
2: The morning round of headlines.
0: Naaresto na mga operatiba ng Police Regional Office 3 o Bureau 3 ang isang lalaking wanted sa kasong 2 counts ng statutory rape matapos ang 12 oras na manhunt operation. Naging susi umano sa pagkakadakip ang sumbong ng isang concerned citizen at pinaigting na cyber patrol ng kapulisan. Batay sa ulat ng Philippine National Police o PNP, dinakip agad ng pinagsamang puwersa ng RSOG 3 Regional Intelligence Division, PRO 3 Cyber Patrol at Santa Maria Municipal Police Station ang suspect. Agad na isinilbi na maoperatiba ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 61 sa Angeles City, Pampanga, kaugnay ng 2 counts ng statutory rape. Dahil sa bigat ng kasong kinaharap nito, walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Ayon sa kapulisan, malaking tulong ang sinagawa ang social media monitoring upang mabilis na matukoy ang lokasyon at pagkakakilanlan ng suspect. Samantala, ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang bawat wanted person na nadadakip ay nagpapalakas ng tiwala ng publiko sa sistema ng hustisya. Pinasasalamatan naman din niya ang pakikipagtulungan ng mamamayan dahil malaki ang naitutulong nito sa mas mabilis at mas epektibong pagpapatupad ng batas laban sa mga nagtatangkang tumakas sa kasong krimen.
2: The morning round of headlines.
0: Kinumpirma naman ang pamahalaang lokal ng Mandaluyong City ang isang bagong kaso ng mpox. Dahilan upang agad na ikasa na maotoridad ang contact tracing at monitoring sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Sa inilabas sa public advisory ng City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, sinabi ng lokal na pamahalaan na nagsasagawa na ito ng masusing investigasyon at risk assessment sa mga close contact ng pasyente upang matiyak na hindi na kumalat ang sakit. Nakiusap din ang lokal na pamahalaan sa publiko na igalang ang pribadong impormasyon ng pasyente at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pangamba sa komunidad. Pinaalalahanan din ng mga residente na panatilihin ang tamang kalinisan sa katawan sa pamamagitan ng madalas sa paghuhugas ng kamay at pag-iwas sa direktang mga taong may hindi maipaliwanag na pantal o sugat sa balat. Ayon sa Department of Health o DOH, maaaring maipasa o maipasa ang mpox sa pamamagitan ng malapitang pakikipag-ugnayan kabilang ang paghalik, skin-to-skin contact, at pagkakalantad sa respiratory droplets. Batay sa pinakahuling datos sa DOH, nakapagtala ang bansa ng 44 na kaso ng mpox mula January 5 hanggang June 13 ng kasalukuyang taon. Mas mababa umano ito ng 79% kumpara sa mahigit 200 kasong naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. The morning, round of headlines. Binatikos si Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng isinagawang kilos protesta sa EDSA na inilarawan niyang sumasalamin sa umano'y lumalaking pagkadismaya ng ilang mamamayan sa pamahalaan. Sa isang